base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio 96.7, Davao de Oro,

0: Tupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station. All the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Back-to-back partners sa kayuhan.
5: Kung gusto ka gustgan nga resistensya, ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule makatabang sa natural nga suporta sa immune system. Isabay ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, kaping herbal nga makapabaskog sa imuhang adlaw para sa lawas nga luwas ug lig-on. Pito-Pito Plus Capsule o kung gusto nimog energy o klarong alertness matag adlaw, timplahin na sa Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Lami, creamy og puno sa mga herbal extracts. Mapalit sa mga butik at drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam alang nimo ang Banaba Leaf Extract, potent kontra sa diabetes, taas nga presyon sa dugo, taas nga cholesterol, kidney problems o UTI. Ang Banaba, ilado nga Queen's Flower or Pride of India sa laing nasud. Sumala sa mga pagtuon, ang pagka-epektibo sa Banaba tungod sa taas nga level sa corosolic acid. Sa mga dahon ni Ana, iladong anti-diabetic chemical nga makatabang sa epektibong insulin sensitivity. Dakong tabang sab sa mga asthmatic ang Banaba. Mapalit sa mga butik at drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
6: Siya, si Tatay Victor, 65 years old, taga Payong-Payong, Bigkawayan, nga sigig balik-balik og pa-admit sa ospital. Aniya ang iyang pagpamatuod nga naayo og nolian.
7: Kumusta man imong paggamit sa Pito-Pito Capsule tay?
8: May alam niyo sir, makatulog ako unya gana ko ay kumukaon ba?
7: Katong wala pa day ka nag-inom, unsa man ni gibati nimo?
8: Ah, kadagkan ko na admit sir sa Mitaya sa Libungan pero wa gyapoy alibyo.
7: Pila ka tuig na kasi ka admit?
8: Ah, di lang kay pila na ka tuig kada bulan ma admit ko. Ako ay giinom pero wa may klaro. O gani giagad ko sila ang mga kaubang ko sinya gani ang magpalitag. Kapi-kapi, kapi nga ko, ano, pito.
7: Oh. Salamat tayo, God bless.
9: Oh. Albino Garao, Didi. Pastor Albino Garao, kuhaan ka nang, na ako yung diabetic ba? Ingon ba nila stage sa daong akong diabetic ko niya? Uric acid, niya, ang akong bananaw mo raw, mahal na bitaw. Mga ito nga, nakatutok ko sa radyo, kanang mga kundiin na ko sa radyo, mga ito nga, ako mindi sila yan, guys. Mga minute man.
10: Wow.
9: Atin po, ako yung nasinati, tinuodod niya, magkanaing mong lawas, mula o niya, wala dito nga, akong uric acid, ang akong high blood na normal.
10: Wa, nagkamalipong?
9: Nagkatumapong, katong akong lipong-lipong sa una, mula na wala ito. Ang ako lang na ika-sold case sa mga nagpaminaw karon. Na akong kamuna ay dibati, sama sa akong dibati kanya ito. So, sulayin niyo ang Pito-Pito product. Huwag ang Pito-Pito nga kopi kahit pinahagi niya na huwag sa tabang inyubin mo sinata yung alibyo. So, ako sa bibig kabuhi na testimonyo kay mga magiging akong nabatulan ka ron. Salamat ko sa Pito-Pito nga product nga o saning naging gamit sa Ginoo nga nakatabang sa bisab mo sa taas-aas ng panahon sa kong malatihan. Kung galay ko ng Ginoo sa walang katapusan.
11: Ito ang

0: Mo-o na lang ang adlong Bernes. Ay, Bernes Santo. Ay, Katoliko ko, ha? Pero wa kayo ko gatuoan ang mga sobra-sobra na kaayo ng mga tinuhuan. Katoliko kong dako. Pero kitang mga Katoliko, ang pinakatinood yun ato mga Katoliko, daghan man tag mga tinuhuan. Tinood, no? Ngisi-ngisi. Daghan man tag mga tinuhuan. Oh, unia, kitang mga Katoliko, mga palaisipan. Samar god anang pananglitan ay simbakon ay mamatay. Simbakon lang ha. Bawal manilhig, bawal maligo, bawal manglimpyo. Unya daw bi og imong bata diha, nagpagawas ang hugaw solution panimalay di lugar ninyo hinloan. Matud pa bawal manglimpyo. Bawal ko no maligo. O niya siyam kaadlaw manas sa Katoliko. Siyam kaadlaw ay ilubong. O niya siyam kaadlaw lugar mo wiligo-ligo. Nanimaho namong anoos. Pero sa unang panahon, magtuman good. Motuo good ang tanan mga kabatanunan, mga kabataan sa unang panahon. Kaya mo may tambag sa itong maginikanan.
1: Do! Ayaw kaligo, do! Kay naarabig hadya dere do.
0: Oh.
1: Do, ayaw pang limpyo do, ha? Kay kuan, kining bawal na. Ayaw mo pang pagsudan o kamungkay kay mabasig maharos tang tanan. Bawal magsudan o katay-katay, ha? Bawal magsudan o baboy. Ay, baboy, kining manok kay mulupan. Bawal magsudan manok, ha? Ayoy!
0: Beta kumidzera na wasi magkuha mo liham suko mo ha Katoliko Rabanes di Joonio ay sa taw sa atong mga kahigalaan naarong maghigala sa ilang tagsatag sa kamanga panimalay was out si inong tanan mga lude mga angkol mga antay shout out sa inyo. Ay nag-dextre mo higala. Dito nung tagae kong hiring surtres bay kay mutaya ako. Kay gihilantan mong good akong anak. Namo na ginangat ron. Gihilantan pa imong anak ni mo. Niya. Ha? Mutaya pa kag surtres kay pamasin. Kanang imong itaya ni mo. Ipalit na lang nagtambal o itigong ba na ni mo. Yaron mga palangga. Ha? Maka palit mong tambal. Kay base ng inyong pamasin. Wah, na good. Basi magsud anong mong asin. Anong mamintaha ba? Di kina maayo ng mamintaha o pamasin kay basin unja. Magsud anong tuyo o asin. Numdum gumihigala ni Unyok Pagigsoon. Ay, numdum gumigala ng Unyok ba? Kining gibadlong niya iyahang barkada ingon da ento yung si Unyok.
2: Bay, pila po yung magastuan ng imong inom, bay?
3: Tipid-tipid ramon ko, bay.
2: Sige, pag tipid-tipid, bay.
3: Tipid-tipid ramon akong pag-inom, bay. Kanang 5,000 ra ang bulan, bay.
2: Ha? 5,000 ang bulan? Nakuhaan ko na nimong gasto ni mo, bay. Kanang 5,000 mo inom ra ni mo?
3: Ubay, inom na lang ako. Gamay ramang ganin na, bay.
2: Nako, ako pa nimo, bay. Ako pa nimo, ha? Sos, karang imong 5,000 itigong pananimo. Makapalit o dagang sakyanan, anak.

Ano na ngayon, nagkagulo na ang taong bayan sa sarili ninyong interest. Puro pamulitika. Alam mo, makalabas ako dito, sabihin ko talaga sa inyo, huwag mo akong subukan, masisira ang buhay mo. Yawan. Kamong mga adik, pag makalabas ako, unahin ko kayo. Pag manalo ito si Inday, pagka-presidente, sinabi ko talaga ni Inday, sabi ko, Inday, maging presidente ka na, unahin mo, tugisin itong mga adik, tangina ito. Nakasisira ito sa bayan. Alam mo, kung mahal mo ang buhay mo, mahal mo ang sarili mo, umalis ka dyan. Pagpagiging addict mo, baguhin mo ang buhay mo. Totoo talaga ang sinasabi ko. Iyan ang totoo. Wala yung biruan. Okay, salamat tayo, ha? Katay, bigon, mga palangga. Okay, ayaw kalimot, ha? Mga igsoon, dire sa ito ang tulumanon, gihatod ka na to, mga palangga, sa Melvin Food Supplement Distributor, ang original. Na ako'y basahon dire kay nanawag ni siya kagahapon, ingon ko nga i-text lang palihog ang imong concern kay para dili na ko malimtan sa topic sa kong programa ug mapon. Ay nanawag siya ako, ingon sa dire o text siya, did you unyok? Doon ako yung problemas kasing-kasing og unsay maayong tambag nimo did you unyok? Kay ingon ako, doktor nga, hubag akong heart, operahanan. Wala ko magpa-opera din siya, wala ko kwarta. Maayo ba ang imong produkto di Junyok sa hubag sa kasing-kasing? Di Junyok, daghan ko maintenance, wa man ko maulian. Dawis Bohol. Hello sa mga taga Dawis Bohol, din ako i-mention yung pangalan. Kay matod pa mga palangka, na-check up siya, hubag na ko na yung heart. Logos ginhawa, o niya kutas, niya, way tarong tog, way ganang kaon, ingon siya. O niya, matod pa, upirahanan, dako ang bayronon. So mo na problema na to, diris Pilipinas, igsoon, nga ogwa kay kwarta o magsakit ka mga palangka, impas kita. O niya, og naaputi kwarta mga palangka, di po ta makaingon nga safe na ta. Kay ang atong kinabuhi igsoon, na, oras agad na to, oras agad na to. Pero muna kaingon mga palangga nga ang kaayuhan o ang kaayuhan igsoon sa itong gibatis kalawasan ng mga palangga, nagagikan gid na sa labaw nga magagahom. Walay mahimo ang imong pagkadato, walay mahimo ang imong pagkagwapo, pagkagwapa, pagkabilinaryo, kung pagbuot Diyos Ginoo mga palangga, di Diyo ka maulian, di Diyo ka maayo, di Diyo ka makaangkon o alibyo. Mga ganyan real talk o realidad mga palangga, o kamaturan. So, ang imong pangutana karon, hubag imong kasing-kasing, wanya wakay, ikabayad pa opera, na ako'y testimony nga ako ipabati sa imo. Tagadawis Bohol ha, na interview ni Melvin, si Melvin mismo nag-standby sa maong pharmacy kay gusto siya may galam mo ambus ba sa mga tao ni palit o kini ang produkto aya niya ko ag testimony karon ni palit magka naasi nakita mga palangka ni palit sa pharmacy from kwani kapatagan man ata ni paminawa ni Ikson mga taga Bohol, mga taga Kamigin, mga taga Bukidnon, Zamboanga, Misor, Davao Region, Agusan, Surigao del Sur, Cebu City. Paminawan ninyo ni ang testimony
sa

0: Ito ang Ixon.
1: Unsa gani ato ang pangalan, ma'am, o taga-asa?
2: Ako si Liza Rivera, taga-Malanding. Nagkuhan ko sa pito-pito tungod kay na ako'y sakit na rheumatic heart. Dayon, ipangayuan ko sa doktor o 500,000 para nga operahan. Mauna nga, wala mo ko'y kwarta. Una nga ni, dangop na lang dyan ko sa mga tambal nga, herbal, ayun. Juan, kanang masayaan nga dyan ko sa pito-pito. O, salamat kayo sa tanan.
1: Katoy mong gingon, ma'am, nga na nitukar mo ang rheumatic heart failure na wadaan ka og tingog, ma'am.
2: Oo, oh, usag katuwig ito. Juan, usag katuwig, ugto nga, wala dyan ko'y tingog sa gamay. Pag-tick na ko, pito-pito, tulog ka stab. Nawala na, unang nibalik ka kung uginay akong tingog. Dayon, masarangarang nakaroon yun. Kaysa una, makalautay naman ko ang istorya. Oo, oh, makalakaw na ko. Ay, merkado. Pahingon sa, layo-layo na ko malakuan. Dili ko pura sa una nga, oh, kutasan ka iko. Bisa rin ko na nga, kadugayon ng istorya. Wala na ko, luya na ko.
1: Ang ako naka...
2: Dukaroon, tas-tas na ko ang lautay. Istorya. Una nga, salamat yun ko. Una na ko na ko pasalamat sa akin, oh. Ako lang yawag sila nga. Sulayan yun nila ang pito-pito tungod kay ako mismo. Nag-nakita na ko nga kayuhan sa pito-pito. Ay, mungin na akong ikamit karon.
1: Again, ma'am, taga-asa ganit ka, ma'am?
2: Maranding Lala, Lana del Norte.
1: Ito natin yung pangalan, ma'am?
2: Liza Rivera.
0: So, maod to mga palangga. Si... Inawag. Purbida ni si Jenny Carting. Si Jenny Carting, sige ni og siyan siyang picture. Si picture, si panawag. Sa may tuyo ni mo si magag-chain si mong naong sa messenger.
3: Ay.
0: Igo ka pahana siguro ni siyang naong. sige. So, nabati ninyo igsoon ang testimony ni Ma'am Liza Rivera. A heart failure. O, kung problemas kasing-kasing mga palangga, ipangayuan og 500,000 nga down pa lang na, ha? Nga operasyon. Pero may kwarta, pobre lagi, uyamot lagi ta. Nga atong kita na to. Igu-igor, may apul pabugas. Igu-igor, apul may gala panudan, napay estudyante, napay... utang sa tindahan, utang-utang pamanggalan ito, pangayuan ito, 500,000, kasi mo tayo bayad na. Kurantang, bilinaryo ta. Nati anak ka abroad. Bisa pag abroad, siguro yung mga anak, di pa siguro kaya bayaran ng 500,000, oy. So, mauna, igsoon nga, pait yung kaayong magkasakit ta. Muna, ampingi good ang imong maayong panglawas, ayo abusari. Dili man na sala sa doktor, sala man na nato. Tungod sa atong pagkawalay disiplina sa atong kagulingon. Muna ayaw ninyo pakasad iya mga doktor, mga hospital, kung muna giyamar ng mga balayro nun. Muna giyamar. Muna giingon nga pag-eskwila ron ikaw mga doktor. Ingon pas mga doktor. Ayaw mo magpagbutbuot kayo. O, lagtaro mag-eskwila na doktor mo makasabot mo unsa imong trabaho bilang doktor. Muna nga ampingan na itong lawas na to. Pero, kaya wak manggintay ikabayad, wak manggintay, badlungon manggintay, tawar manggintay, masayop manggintay. So, pasalamat tayo soon sa Ginoo tungod kay si Ma'am Liza Rivera, wa na makabayad og 500,000. Kay, hinay-hinay ang pag-angkon og ayuhan og alibyo, sukad nga nag-inom siya og pito-pito herbal capsule. Tiyaw mo na, di baklay na? Ganyan to, dili nakalakaw, gidungog na may galanga, 50-50 na yung kinabuhi. Pero nahibong yung silingan mga palangga, ni baklay na, padulong sa pharmacy, ni palit o pito-pito kapsul, kaya iyang nakita mga igsoon, nga ang ato ang produkto mga palangga, makatabang. O kana, siya natabangan. Muna ikaw ma'am, from Dawis, Bohol. Sulay ang atong produkto. Ug ayo pawala ni imong maintenance. Kung unsa ang maintenance gihatag sa doktor pansamantala, ipadayon. Isabay hinoon ang atong pito-pito capsule, ma'am. Aron ikaw makaobserba unsay kalahian sa dihang naggamit kag pito-pito herbal capsule. Okay? So, ma'am, adtos butika o diri sa mga istasyon ng imong ginapaminawan, palit og pito-pito herbal capsule. Oh, palit og pito-pito herbal capsule, ha? Eh, daghan na kita mga testimony nga problema sa kasing-kasing, problema sa bagda, problema sa sa man nga mga problema, mga igsoon sa kalawasan, walay bugat nga mga balatian, basta matuok kas labaw nga magagahom sa tanan, duno instrumento nga ipada sa Ginoo sa imong kinabuhi nimo nga may makatabang sa imong mga balatian o problema sa imong kalawasan. Way bugat nga balatian igsoon basta ang Ginoo nay mutabang sa imo mga igsoon. I-try ha ang pito-pito herbal capsule hangyon ako sa imo unya palit na yon og pito-pito liquid oil unya pakonsulta ola sa doktor kung pwede ba kag coffee or unsa nga pwede ba kag herbal nga mga coffee kinang lakay grabe ba kay ni kakuan ni atong kasing-kasing di ba. So kung okay rag herbal, isabay ang pito-pito herbal Confirmex. Pero mas maayo kay kasing-kasing man na pito-pito herbal capsule ang dapat dun yung ipaririti og inom. Ha? Pito-pito herbal capsule aron inanay, kakupos, o babalik normal ang imuhang kasing-kasing. O di na maghubag. Likay ka sa mga manok, likay ka sa mga mantikaon, kay unang-una igsoon na makapapresyo sa itong kasing-kasing, kaya nabi yung mantika. Sige mag-adobo, sige mag-prito-prito. Likay ko muna mga prito-prito, kaya mo ganyan makahinungdan mga palang mga problema ang itong kasing-kasing. O niya, ayaw mo sige kaguol, kaya makahubag na kasing-kasing, pa-stress-stress mo, maguol mo, hubag yung kasing-kasing ninyo. Lami nagibiyaan kasi mong gwapong banan na maghubag yung heart. Pito-pito capsule ang makaayo, anak. Adus butika karon dayon ayaw mo mahigala pag langan pito-pito herbal capsule tested and proven nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan.

0: Gigapa.
1: Gigama sa Milben Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
2: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak, niining maong tulumano. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag ug pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
3: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
4: Yahoo!
5: DJ Onyok, I love you!
6: Dear Kuya, daghan og daghan og daghan kang salamat kanimo, Kuya DJ, sa imong paghatag og pagtagad ig akong sigilanon o gulong ng palad sa akong kinabuhi. Dawata kini sa kasing-kasing ang pagtunol o pagsaysay ig akong suliran. Naugalan ko sa pangalang Edgar. Daog ko nagpuyo sa Cagayan de Oro City. Kuya Onyok, gibasol ko ang akong kaugalingon. Apan masayran mo, o ganon gibasol ko ang akong kaugalingon, o imo kong tugutan sa pagsaysay sa unang mga panghitabo. Panghitabo sa akong kinabuhi. Di ko na lang ngayon. Sugdan ko ang mga panahon. Ya ako na kaminyo o sa kababae. Mauni mga panghitabo.

0: sa kadaghang babae gaimong naibgan, diha pa ka napadong. Puwar ba kayo naglips?
1: Ma,
0: ay kagwapon ni mong tuagong. Ano napadong man ka ng babae nga? Wa manin taon na angay na ihang naong niya?
1: Ay, nago panginaway, ma. Di na po biya ta gwapa.
0: Oy! Ang siya di gwapa? Kagwapa ng ibang baba di mo?
1: Ma, pinanggan ako siya, ma.
0: Pinangga lagi ni mo? Nganong wak man ka napadong at tong maestra?
1: Ma, maldita kito, ma.
0: Onya ka na? O sa may trabaho, ana? Mura man gali nagaburing-buring. Mura ka tong vlogger nga. A day in my life as a... Adi lang ko magsumpay.
1: Ba't pasabot, ma? Dili ka o yun niya, dili ka... Wa naman siya magustuhin, ma?
0: Di naman si Ingon nga wa magustuhin. Ag ako lang yun. Para pag... Di man kasaligan ng bayana.
1: Magkaribala niya, ma. Basta... Importante, ma. Plaster na yung mga anak ni mo. Nahimutang ni mga anak. Malipayo na, ma. I love you, ma.

0: na din, hey.
1: Me, I love you.
0: I love you too. Imong mama ni mo ba?
1: Asagdiin si mama. Ngayon, ananagin na si mama. Hay, blarun. Ako mo ay paminawa, me. Mahal ti ka. Pinangga ti ka kayo. I love you, me.
0: I love you too. Mahal ti ka. I love you so much. Ang sumayin na. Sagda na ba na to, ha?
1: Dili kayo tantong gwapa ang akong asawa kaya. Apan limpiada. Dili tantong gwapa, dili tantong kaputian. Apan arte. Og labaw sa tanan, pinangga kaayo ko niya, kuya.

0: Mao na. Sige, magugkagkaon o kuan ba? Sa kung sari mong papa ni mo, nagkaon na pagkagbog na ho. Kinuo ko. Asa mo tong haplas, be? Pito-pito liniment oil. Ay, nako, kinuo ko. Mabalakar ba dayon kini mo? Edgar! Mahilutong di ka.
1: Sige, be. Hiluta ko. Sakit kaya ako lawas na ko.
0: O, oh, talikot na.
1: Aray. Sakit kaya ako likot na ko. Murag mabali man akong spinal. Aray. Kanilaging adlaw-adlaw taga. Lato-lato, murag naglain akong paminaw nako. Aray!

0: Mabala ka ra ba dayon kini mo? Dili ko gusto ha. Dili ko gusto nga magluya ka. Edgar, magpakaayo ka, Edgar. Magunsan na lang og wala ka. Dili na ko kaya nga magsakit ka, Edgar.
1: Salamat. Lain ka kung paminaw na ka.
0: Edgar, wala na tayo kwarta. Magpakaayo ka, Edgar. Dili ko gusto nga maingon na ka priminti.
1: Saligan ta sa Ginoo. Me, saligan ta sa Ginoo nga mulian ko. Lain gan kayo kung paminaw na ko. Mangayo kong pasaylo ni mo nga. Og ugaling wapo ko katrabaho.
2: Kumusta ka naman?
1: Joe, lain pagod kayo kung pamatian ako pa.
2: Ay, giinom ba ito niyong tambal nga akong gipalit, di ba?
1: Ba, wako mo ang itong tambala.
2: Ang sarap na ibang gitambal, di ba?
1: Yun na ako ginom pa. Gasto na kayo.
2: Ayaw pag-igulada. Huwag mo lala ng ibang sakit, di ba? Wa na ka magkatrabaho ang ibang asawa ni mo naglasong na.
1: Sagdain na siya pa.
2: Oh, nagdagog prutas ka rin. Kauna kini.
1: Butang lang niya pa.
2: Di ba? Wa na kay mga barkada ga... Wa ni barkada ni Duao ni Mungari.
1: Maulagi pa. Wa ni barkada nga... Ni Duao nga ni Nako.
2: Munigiingon ako ni ba? Ang barkada maayo lang na kung naa kay kwarta. Pero ogwa kay kwarta. Nah, it's a puwira na ka.
3: Kuya, nagsakit ko sa una. Pito kabuwan ko nga naglubog. Taas kaayo ang akong sugar. Kuya, unyok. Taas pagyog kong uric acid. Mako kasabot, sakit na kong likod, sakit na tungong bata. Naapagyog ko UTI, kuya. May resulta nga akong pagkabadlungon sa mga panahon. Gawa ko disiplina sa akong kagulingon. Ang akong asawa na pang-extra na. Manindugang ang mga pangitabo.
4: Minyo na kaday?
0: Yes, tay.
4: Oh, palihog ko niya kung labanin akong sanina, ha? Dayon na amang ko'y brief dito nga wa pa malabhi. Pero ayaw lang kawaw anang akong underwear. Kay kanang akong underwear lang ga, mahalon man ka na, ha? Levi's na.
0: Hindi ay tay.
4: Ah, inaguman niya mo og laba. So, din sa kwarto on niya.
0: Nga naman tay.
4: Na ako'y ihatag ni mo. Sige na, agpasin na ng laba ni mo. Kuha lang tong brief. Ayon lang kawaw ato kay mahalon man akong brief.
0: Palaban ni tatay ang brief. Mahalon ka ni ang brief.
4: Oh, mukuot sa kusakong pitaka, ha? Ako di ay retired police ko.
0: Hindi ay tay.
4: Dati kong chief. Na destino ko sa adi na lang ko magsaba. Kining balita na ko nga may bana kang nga nagsakit.
0: Yes, tay.
4: Tabangan ko ikaw.
0: Seryoso ka, tay?
4: Tabangan ko ikaw. Pero ako tiguan naman ko. Wala ko makasuway o kanabang anak pa.
0: Dali ko pwede anak, tay.
4: Ay, ayaw nagsaba sa imo. Di lang ko ka magsaba, ano unsa day ka.
0: Pila sa di mangihatag ni matay.
4: Tagaan ta ka. Namang ko itinigong tiguwang na ko. Dili na nako na magamit ng kwarta. Ay, bisag pila yung gusto. Naapadiha sa divider na ako'y mga hinipos nga kwarta diha. Pero maragsiksik ka pa man kaayo. Init pa kaayo imong lawas. Ali nga re, ali, ali.
1: Dugay man ka ng kauli. Mi. Unsa problema nimo?
0: Wala.
1: Mura magnaay. Sikinini na or?
0: Wala.
1: Erigog tabo ni mi.
0: Wala.
1: Pagtarong ba? Nagbinuang na ba kanganin ako, mi?
0: Wala gani, no.
1: Sinaan ang simong liog? Sikinini na?
0: Dili na ko kaya ka mamakak sa imo, ha?
1: Kasi dili kaya mamagag. Ba't pasabot nagbinuang ka?
0: Sorry. Masailo ako, Edgar.
1: May lain ka na?
0: Wala. Wala ko'y lain. Nabuhat lang na ako ni Edgar tugod kay gusto ko baka makapalit sa imong gikinangan. Gusto ko ba ayaw ka?
1: But pasabot, gabaligyan ni mo imong pagkababay? Kinsa ka na? Kinsa ng tawa na?
0: Mauning kwarta, oh.
1: Di ko madawat na ng kwarta, ha? Ibalik na rin to.
0: Edgar, gikinang na itong kwarta.
1: No! Masugot pa kung mamatay ko.
0: Edgar!
1: Gustuhon pa na ko ang gabawa. Kasi maulian ko sa tao nga. Mo inibuling sa mong pagkababahay, di mo? Mo inigupa sa tong relasyon, ha? Ingunana na baka ka-easy, ha? Ingunana na baka ka-easy ka klase ng pagkababahay? Ihatag na imong basta-basta ang imong kawalingon.
0: Na ay rason. O gano'ng ibaligay ako ako pagkababay. Na ay rason, Edgar. Na ay rason.
1: Rason? Rason? Ha?
0: Di ka na tinood. Sabuto kang sadili, Edgar. Tinuod ka ng isulti ko sa imo. Nabuhat ko lang ito kung gusto ko. Maulian ka.
1: Iulit ang kwarta. Pwede ba? Ha?
0: Sige. Iulit ka ng kwarta. Bahala ka.
3: ako'y ang pinakasakit. Sa paglakaw sa akong asawa. Wala siya mabalik. Dito sa nakiipon sa kwartahan ng retired police. Naningkamot ko ng mulian ko. Naayo ko pinaagi sa mong produkto, kuya. Pito-pito herbal capsule. O dito. Sa dihang naulian ko. Nakita na ko ang akong sawa. Nasakay sa sakinan.
1: Kooban sa maong tiguan. Kuyon yung siyangin akong buhaton. Ang siyangin akong buhaton, kuyon yung. Ako papisang kuwaon og balik, kuya. O ako nalang sang pasagdan. Hindi lamang kutob. Magbawag kini. Ang akong gulong ng balat.
5: Maayong adlaw sa ato mga pinanggang suking tigpaminaw, ilabi na sa mga kakaubanan natong 40 anyos pataas. Ang ato ang hisgutan karon usa sa mga kasagarang reklamo, labi na sa mga nagkaedad na, ang rayuma ug ang mga gahubag-hubag sa tuang kalawasan. Kasagaran sa tua inigmata pa lamang sa buntag, murag lisod na ipahimutang ang tuhod, hawak, batiis ug ang abaga. Murag mamugos na ang bukog, magkasakit or magsakit ang joints o kasukasuhan, makabati sab og pagngulngul ni ining parte sa kalawasan. Kini nga kondisyon ginatawag nga rayuma, walay edad nga gipili. Mas common sa mga 45 anyos pataas. Naganaputag mga nahibawaan nga baba pa sa 45, ano? Wapay 40, duna na ikining rayuma. Maminusan ang flexibility sa usa ka tawo, mukunhod ang paglihok-lihok o maglisod na sa pang-adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Ug ako malipayon nga kanunay kamong nagpaminaw ning maong stasyon. Ako si Makabayan JJ. 5 minuto lamang kini nga programa. Dali ra kayo mga kaigsoonan. Hatod kanato sa Melvin Food Supplements Distributor. Makers of Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug uban pang mga herbal products. Og kabalo ba mo nga ang inflammation o hubag-hubag sa lawas? Mao'y dakong hinungdan aning mga kasakit. Apan, maayo lang doon na kita'y natural nga kapilian nga makatabang sa tuang panglawas. Mao kini ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Kini nga produkto usa ka herbal food supplement og gisagol gikan sa mga 8 kaklasing mga halaman nga dunay nindot nga effects batok sa rayuma og kasakit sa kalawasan. Unsa may sagol nining Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule? Tanawon ta, dunay luyang dilaw, natural nga anti-inflammatory, makatabang sa kasakit sa kasukasuhan og sa kalawasan. May panyawan na ilhan sa mga katigulangan nga epektibo batok sa rayuma. Duna po'y kining Miracle Root, ang alingatong pampakusog o pampadaghan sa kining dugo. Serpentina, natural nga detoxifier o pangpanghupay sa kasakit. Lagundi o gabon, tabang sa sipon, ubo o sakit sa kalawasan. Banaba, mangustin o guban pa, makatabang sa resistensya o cleansing sa tuang kalawasan. Kini nga mga herbal or kini nga mga halaman kung sagulon sa usa ka kapsula susama sa tuang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, makatabang sa pagpakunhod sa mga kasakit, pagpaayos sa blood circulation o pagpakunhod sa mga gahubag-hubag na parte sa tuang kalawasan nga maoy hinungdan sa kasakit sa tuang kasukasuhan or joints. Atua kining tumaron duha ka beses sa usa ka adlaw, 20 ka minutos una pakita mukaon sa tuang pamahaw, sa tuang paniudto o panihapon og hinumdumi. FDA approved kini. Safe gamiton isip daily supplement. Busa kung ikaw o ang imuhang ginikanan nakasinati na og pabalik-balik nga rayuma, arthritis, hubag sa tuhod, sa likod, abaga or sa hawak. Suwayin na dayon ang natural nga suporta gikan sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Natural nga herbal, kauban kontra rayuma o mga kahubagan sa kalawasan. Alang sa mga 40 anyos pataas, labi na sa mga senior citizens nga gusto mubalik ang kalagsik o kining kalihok bitaw nato. Ang tanan, sabayan sa tamang pagkaon, inom o saktong tubig. Doon natay prutas, gulay o exercise. Available na ito ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Ayaw kalimot to like, follow and share Melvin Food Supplements Distributor. Alang sa pangutana, 0985-295-5863, 0906-964-7406. Padayon kitang magpaminaw ning maong stasyon sa radyo. Alang sa daghan pang impormasyon sa kahimsog o longer healthy life. Hatod ka nato sa Melvin Food Supplements Distributor. Ako ang inyong makabayan JJ hangtod sa sunod ng higayon. Salamat!
6: DJ Onyok, I love you!
3: Boy na mga balangga, wala mati oras mga egsoon aron magpadayon sanahan. Maraming salamat mga balangga si inyong magawan uban kanako. Si inyong walay buas kapag subaybay sa pagpaminaw nining atong tulumanon. Sa mga viewers na to, thank you so much. Sa mga viewers din ako mabasa ang inyong mga binsaya kay Nasla yung atong phone Darbs Mabida Nestor and tanan-tanan nga mga viewers na to, we love you all. Og ako na labang magaingon sa inyong tanan hantod na lamang sa sunod higayon susamang oras og susamang istasyon. Nang salamat sa kuan day ha, nang salamat sa 94.5 DXSG Radio FM Tagbina Sir Godelisor nga nakalantaw sa tong live. Thank you so much sir. Salamat kay sa pagtanaw. Ako dalabang mag-ingon sa tuang literary sender. Natintal ang imong asawa tungod sa salapi. Ang iyang gibuhat para raon tato si Moha. Apan tungod na namin nahitabo ang ato nila. No choice siya tungod siya mga pangluod na padong siya sa usa ka tiguan. Tingaling nihigugma o gadutlan siya natintal sa pag-ayong at tustiguang. Sabi na nga na ay kwarta. Kwarta ang nakapadani sa imong asawang at sa retired police. Kwarta ang rason kung gano'ng mikuyog siya. Huwag nibiya sa diyanin mo. Sabi na nga nagsakit ka. Pero gikaloyan ka sa Diyos. Dili kinabuhi ang nawa ni mo ang imong asawa. Apan ang nabalik ni mo ang maayong piskay sa imong kalawasan. Daku ka ng akadaogan sa imong kinabuhi ni mo. Naangkon mo na ang kaayuhan sa imong kalawasan. Igami sa Dios ang pito-pito capsule, pito-pito liniment oil, pito-pito herbal coffee mix. Gibarog ni mo pagbalik ang imong kagulingon karon. Pasalamatian Dios. Dingang salamat sinder para nako ayon ang gukda imong asawa ni mo. Marabang gihapon. ako naging sayang gibuhat din mo. Kapasailo ka, pero hugaw na kaayo ang inyong panaguban. Dako ng tunok, mapanlisod na balion.
7: Dagang salamat, Sinder. Dagang salamat sa mga Riminaw.
3: Dalagyan ng Diyos ka natong tanan.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: EXL Makabuhay Health Hour.
8: Salubungin ang sigla.
9: Magandang buhay, magandang kalusugan sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong health partner mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Ang What's up, Doc? Topic natin for today, it's all about hypothyroidism. Ano nga ba ito? Ano po ang pinagkaiba po ng hypo and hyperthyroidism? Bakit nangyayari itong ganitong klaseng uri ng kondisyon? Mga sintomas, komplikasyon, wellness management upang maiwasan it. Pero bago po tayo papasok sa hypothyroidism, let's talk about first, kung ano nga ba ang function po ng thyroid hormones at kung ano ang pinagkaiba ng hypo and hyperthyroidism.
10: What's up?
9: Ang thyroid ay isang maliit po na glandula na hugis paru-paro or butterfly na matatagpuan mismo sa harap po ng leeg. Sa bandang ibaba po ng lalamunan, bagamat maliit lang ito, napakahalaga po ang papel na ito sa ating katawan dahil po ito ay responsable sa paggawa po ng hormones o yung tinatawag po nating T3 o triiodothyronine at T4 na tinatawag nating thyroxine. Ang mga hormones na ito ay ang pangunahing trabaho ay una, kontrolin po ang metabolismo. Ang metabolism, ang proseso

na kung saan ay ginagamit po ng katawan ang pagkain para gawing enerhiya. Kasama rin dito ang bilis po ng timbok ng ating puso, temperature ng ating katawan, digestion, paglaki po ng ating katawan, and even ang magiging mood or emotional na kalagayan ng isang tao. Kung ang thyroid ay gumagana ng maayos, ang katawan po natin ay nasa balanse. Tama ang enerhiya, normal na bigat sa katawan, maganda ang tulog at maayos po ang ating mood. Pero kung ang thyroid ay nagkaroon po ng imbalances, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating hyperthyroidism or even hypothyroidism. Ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawang ito? Ang hyperthyroidism, para sa kalaman ng ating mga kamakabuhay po dito, no? Ang hyperthyroidism ay isang kondisyon na kung saan ay sobra-sobra ang paggawa po ng thyroid hormones. Ibig sabihin, sobrang bilis din po ang metabolismo ng ating katawan. Para itong laging naka-turbo mode, no, 'di ba? Hyperactive ang mga organs. Mga sintomas po ng hyperthyroidism, no? Una diyan, makakaranas po kayo ng mabilisan ng pagtibok po ng puso kahit nakaupo ka lang or even nagpapahinga ka. Pawisin kahit mainit na panahon. Palaging anxious or nervyoso. Hirap makatulog. Tulog sa gabi, pumapayat kahit normal ang pagkain o malakas kumain. Nagpapawis sa palad, nanginginig ang kamay, nagsisimulang maging manipis po ang buhok. Madalas ang pagdudumi o diarrhea or pagkakaroon po ng loose bowel movement. Magninipis po ng balat at madaling nakakaramdam po ng init, lalong-lalo na sa gabi. Sa mga kababayan, maaaring maging irregular o humina po ang kanilang menstruation. Ang now when it comes to the wellness management, lifestyle and natural support, bukod sa gamot, malaki po ang tulong po ng tamang lifestyle para sa hypothyroidism. Una dyan ang nutrisyon at pagkain. Kumain ng mayayaman sa iodine tulad po ng isa.

0: katawan. Pang-anim, uminom ng sapat na tubig, nakakatulong po ito sa digestion and even energy level. Take note ha, minsan may mga confusion na nangyayari especially sa mga sintomas ng mga senior citizen dahil halos maghaling tulad like antukin, makakalimutin, mabagal, matamlay. Pero kung sobra-sobra o madalas na nangyayari po ito o bigla ang pagbabago, dapat ipasuri o pa-check up na po talaga yung mga ganitong klaseng kondisyon. Sa mga buntis din, napakalaga din na maagapan po ang hypothyroidism sa mga buntis dahil ang kakulangan po sa thyroid hormone ay maaaring makaka-apekto sa developmental ng utak ng sanggol. Maaaring magdudulot po ito ng premature birth, low birth weight, or even mental delays. Kaya kung may plano kang magbuntis or buntis ka na, pa-check up ka agad, lalong-lalo na ang inyong thyroid hormone levels. Dagdag ko pa, may mga karaniwang maling akala o mga salitang sinasabing tamad lang ako, wala akong sakit, pero maaaring may hormonal imbalances na. Kapag mataba, siguradong hypothyroid, pero hindi lahat ng matataba ay may thyroid problem agad. Pero kung hirap kang pumayat kahit diet or exercise, posibleng may connection po ito. Kapag may goiter or namamagang bukol mismo, particularly mismo sa thyroid gland, hindi agad hypothyroid agad. Hindi palaging pare-pareho po mga makabuhay, no? Now the question is, paano nga ba nakakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa magandang balanse po ng thyroid hormones? Pero bago natin sasagutin ang lahat ng yan, let's have a short break para sa konting paalala ng the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ano nga ba ang pinakamagandang maibibigay mo sa mga mahal mo? Hindi bagay, hindi luho, kundi kalusugan na nagtatagal. Sa bawat kawa, hindi sapat ang basta pagmamahalan. Kailangan ng tunay na anga. Kaya sa anong kalusugan ang pinakamahalagang regalong na ibibigay mo para sa mga mahal mo? Piliin ang ligtas at subok. EXL Makabuhay Plus Diet Thyroid Capsule.
3: Gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Ang lahat ng probiotika na malapit sa inyong lugar.
5: What's up?
0: Alright, sa mga kaka-tune in lang, welcome back sa ating programang The EXL

0: Ay. Wellness na abot kaya, di ba? Eh kung gusto niyo pong mas marami pa inyong malalaman sa ating health tips at natural remedies, tutok lamang po kayo palagi sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Ang programang nagbibigay ng kaalaman, inspirasyon at kalusugan para sa bawat Pilipino. Sama-sama po nating harapin ang mas malusog na bukas. This is Dr. Glenn Sanico. Maging happy, healthy and blessed tayong lahat. Makabuhay day sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Ang gugma, murang signal. Usahay kusog, usahay mawala. Uy! Hala na!
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila lang may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsom, magpagali ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ako po anang banaba.
0: Naanan ay kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsom na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, para ang sulayin ninyo pag inom ang pito-pito herbal kapsom, kay kaulian sa sakit, at na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go?
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Premia Jimenez, taga Purukwan, Badas, San Jose. Namagod po yung high blood sir niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungo ko sa akong anting, maayo daw ni Magnum C, nakuhaan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo o parato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po sa pagpapaabot sa ating Makabuhay Hotline Number, ha? Lalong-lalo na pagdating po sa inyong katanungan. Dadako na po tayo at babahagi na po natin ang inyong mga katanungan na pinaka-inaabangan po ng karamihan. Abay, syempre, ito tinatawag nating texter segment. But anyway po mga kamakabuhay, bagamat na medyo kinapos tayo sa oras, pero sisikapin po natin mababasa at masasagot po natin ang mga iilan natin natanggap na mensahe. Sa mga hindi po natin mababasa on air, huwag po kayong mag-alala, magre-reply po tayo ng direct po sa inyong mga cellphone upang mabigyan po kayo ng kaukulangang payo tungkol sa inyong kondisyon. Alright, we have our texter, Dr. Glenn, may inflammation ako sa pancreas ko. Ano po ba ang pwede kong gagawin para mabawasan po ang sakit at mapapanatili po ang kalusugan ng aking pancreas? Natatakot po ako kung anong mangyayari po sa akin. Joven from Puerto Princesa City. You know what, no, Sir Joven, no? Ang pancreatitis ay isang uri po ng inflammation po sa pancreas at mahalagang iwasan po talaga ang fatty foods, mga alcoholic na pagkain kasi ito ay nakapagpapalala po ng kondisyon. Para naman po sa relief at maintenance, no, pwedeng makatulong po as supportive care po ang EXL Makabuhay products, ha. From EXL Makabuhay capsule, no, based on the key ingredients from turmeric, makabuhay at sambong na mga natural anti-inflammatories. Nakakatulong itong bawasan ang pamamaga po ng pancreas at pinapabuti po niya ang bile flow para mas mabilis po ang digestion. Ang malunggay at asitaba naman ay nagbibigay po ng nutrients na nakakatulong para sa cellular repair. EXL Makabuhay Black Coffee, kapag pinaghalo niyo po or kombinasyon niyo po yung formula from EXL Makabuhay Capsule, you know what? EXL Makabuhay Black Coffee and Psyllium has an insulin plant na nakakatulong sa pag-regulate po ng blood sugar level. Na mahalaga ito sa pancreas na gumagawa po ng insulin. Bukod pa dito, ang mangosteen pulp at agaricus mushroom ay may antioxidant properties na tumutulong para sa cellular protection. Iwasan po ang mga fatty at greasy foods at mas piliin po ang steam or boiled na pagkain. Stay hydrated always, pero iwasan po ang mga sugary drinks. And of course, don't forget na uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 3 times a day before meal. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, once a shade, 2 times a day. Alright, Doc Glenn, mataas po ang potassium ko at delikado daw po ito sa puso ko. Ano po ang dapat kong gagawin? Pwede po ba ako mag-take po ng EXL Makabuhay? Erlinda from Cebu City. You know what? Now, when we're talking about the potassium, no, this is what we call hyper or high potassium level. This is what we call hyperkalemia, no? Maaari po ito naka-apekto po talaga sa heart function at kidney health. Kadalasan ito dahil po sa kidney problems, dehydration, sobrang potassium intake at mula po mismo sa pagkain or even sa supplements. Kaya po iwasan po ang matataas po na level na potassium tulad po ng saging, kamote, avocado at spinach. So mga ganitong klaseng level na uminom po ng maraming tubig para makakatulong po ang potassium sa excretion. Kumain po ng low potassium food gaya po ng mansanas, pepino at repolyo. Bantayan po ang kidney function at kumonsulta lagi po sa ating mga kapatid nating mga medical doctor, especially pagdating po sa mga ganitong klaseng cases. Napakagandang kombinasyon po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, lalong-lalo na pagdating sa ganitong kondisyon. Alam niyo po kung bakit po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule ay may serpentina, may sambong po siya, dagdag mo pa ang lagundi na may natural na tumutulong para sa kidney detoxification at pati na rin sa electrolyte balance. Ang EXL Makabuhay Black Coffee also may mangosteen, may agaricus mushroom at guava fruit na tumutulong para sa kidney health at fluid regulation. Kaya po, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain at idagdag mo po ang EXL Makabuhay Black Coffee one sachet every other day or 4 times a week. Then gawin niyo po ito sa loob po ng 30 days para makuha po natin ang kabuuhang pagbabago sa ating kalusugan. Magpa-laboratory kayo para makita po natin ang improvement and development sa inyong karamdaman. Don't forget, tumawag at mag-text para ma-monitor po namin kayo. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Diabetic po ako. Pwede po ba ako uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para makatulong po sa blood sugar ko? Rolly from Digo City. You know what, no? Ang diabetes ay isang uri po ng sanhihin ng insulin resistance o kakulangan po sa insulin po ng katawan. Ang mataas po na blood sugar ay maaari po magdudulot po ng komplikasyon sa puso, sa bato, and even sa ating mata. Iwasan po ang mga matatamis po na pagkain at soft drinks. Kumain po ng mga matataas po na level na fiber, mga low glycemic index foods tulad po ng oatmeal, gulay, at lean protein. Regular na pag-ehersisyo para sa blood sugar control. I-monitor, of course, ang blood sugar levels sa pang-araw-araw. You know what, dagdag ko pa dito, no? Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may malaking role para sa mga diabetic patient. Of course, the EXL Makabuhay Capsule, it's because of the serpentina, cinnamon, neem plant, isa sa mga key ingredients po nito na may natural blood sugar lowering effects. EXL Makabuhay Black Coffee na may insulin plant, Psyllium has at guava fruit na tumutulong sa pagkontrol po ng asukal sa dugo at insulin sensitivity. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule at least 2 capsules 3 times a day bago po kumain. EXL Makabuhay black coffee naman, 1 sachet 2 times a day, then magpalaboratory po tayo after 30 days. Siyempre, you must done your part also. Bawal ay bawal, bawal ay iwasan. Okay? Maraming salamat po sa pagsama po sa ating programa ngayong araw na ito sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour What's Up Doc. Sana po ay marami naman po kayo natutunan at naging inspirasyon po tayo. This is Dr. Glenn Sanico. Alagaan ang inyong sarili, magmahalan at lagi tandaan, with God, all things are possible. Kaya stay happy, stay healthy, and stay blessed. God bless us all at magandang buhay po sa ating lahat.
2: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The time now on FMR. It's 11 o'clock.

0: lupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras sa FMR The Vibes, alas 11:03.
3: Oras ng pasayahin ka, Ka Vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes. Ito ang FMR Favorite Mong Request. Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa FMR Favorite Mong Request.
4: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

At ang aras Rock Vibes, alas 11:08 na. May pagpaminaw sa itong programa karon, or syempre may pagpaminaw sa nakatuning na karon. Ilagigan sa ilang tagsatag sa Kapanimalay, o syempre sa tibuok probinsya sa Davao de Oro. Kung asam mo karon ang kapaminaw mga ka-vibes, welcome, welcome sa programang favorite mong request. Huwag oras mga ka-vibes ng programa. Anto dalaw na tama, ka-vibes, subanin ko ninyo. Syempre ako yung makauban ng inyong kuya, inyong kachika, inyong lunch buddy. Mag-take place sa inyong mga request ang inyong kuya, inyong kuya Jason. May pagkaminaw sa mga solid ka-vibes na to, or welcome sa mga solid ka-vibes na to nga nakatune in now or permenting ng atang sa matag programa diri sa atong sibihanan. May pagkaminaw, may pagpaniud to kanyo ka-vibes. Kung sa mga naniud to karon, may pagpaniud to kanyo tra. Kung sa mga nag-andam pa para paniud to sa mga nasilang balay karon, nagkatapok o man ng tibuok pamilya. May pagkaminaw, may pagpaniud to, o siyempre may maayong pag-relax po sa mga ka-vibes ato nga nag-relax karon, nagduyan-duyan sa mga tricycle driver, jeepney driver, bus driver, van driver, o siyempre mga bao-bao driver na to. May pagkaminaw, may pag-tunin kanyo dra. Kang boss nilo Tagupa, may binaw kanyo dra boss. Welcome sa atong programa. Ikan sa Compostela, Mungkayo, Nabunduran, Maragusan, Laak, Mabini, Pantukan. Asam mo New Bataan, asam mo karon nakapaminaw ka vibes, minaw sa Unsika munisipyo diri sa probinsya sa Davao de Oro. O siyempre sa 28 ka barangay diri sa Nabunturan, may pagaminaw, may pag-tune in kaniyong tanan. Sa tanang mga solid ka vibes ato nga always good nga naka-tune in, walay agikan sa pag-sign on nga to sa pag-sign off. May pagkaminaw, may pag-tune in kaniyong ka vibes. O siyempre sa mga naghulat sa atong Facebook Live, medyo alanganin ka vibes kay Hingnay or nagkamanga tong internet karon diri sa sibihanan ka vibes. Karon gi-try na ko ang Facebook Live pero wala pa siya, loading pa. Siguro taod-taod mo play na niya tong Facebook Live karon. Samtang naghulat mo sa itong Facebook Live ka-vibes, pwede ka mag-text sa numero 0951-220-0478. O siyempre, para sa itong mobile app, search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Makita nyo sa pinakababa ang iyong paboritong stasyon ng FMR Davao de Oro. O siyempre, yung kalimot ka-vibes sa itong Facebook page, pwede i-like and follow. I-search lang sa Play Facebook ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. May pagkaminaw usab sa mga solid ka-vibes na itong always, always yun nga nagkapadala sila mga requests, always nagkapadala sila mga comment o patimbaya sila mga loved ones. May pagkaminaw, may pag-tunin kayo, tra? O siyempre, sa mga solid ka-vibes na itong naalang silang panimalay, nga naminaw, nagpahipi lang naminaw. May pagkaminaw, may pagpaniud to kanyo dra ka-vibes. O siyempre sa mga ka-vibes na ito, nga nasa ilang trabaho karon, nasa opisina, nag-relax or nagulat sa oras sa trabaho, may pagpaniud to, mayong udto kanyo dra. Welcome sa itong programang duha ka oras nga programa hanto dalawa na ka-vibes sa programang favorite mong request. O siyempre dra lang paminawan sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro.

0: kalusugan, ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
1: Los Minda, adorable. Ay, daghan ko gibati. Daghan ko gibati, dude. Pirting daghan na. Karun, okay na ko. Last na akong lawas. Daghan na kong trabaho. May mong bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuana ko, kanang. Ang ako paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan yun ako paminaw. Morang, okay, kiss ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas kikis sa lawas.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: Katangaras mga ka-vibes, alas 11:44 na. May pagkaminaw sa mga nakatune in gyapon hantod karon, sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live. May pagkaminaw kang Kuya Rekrek or Buda, ang Ati Minda or Buda dira sa may barangay Pangutusan. O siyempre, happy birthday sa tanong nag-celebrate silang adlaw nga natawahan karon. Coach Berhel, may pagpaminaw. Happy birthday ka nimo, Coach Berhel. Sa ka mga tibay nga mo-drawing ka vibes. Si Coach Berhel, may pagpaminaw ka nimo, Coach Berhel. O siyempre, happy, happy, happy birthday ka nimo, dira. May pagpaminaw, sab, sa tanang sumalino family, dira sa may barangay panang. Kang Arnel, kang Alito, kang June, kang Boy, kang Adok. Huwag sa tanang sumalinog pamilya nga naka-tune in. May pagkaminaw kanyang talan. Huwag kang Boss Archie Buladakwo. Tingkahiya sa Barangay Panag. Huwag kang madara Boss Archie. Huwag sa tanang Buladakwo pamilya nga naka-tune in sa to karon. May pagkaminaw, may pag-tune in kanyang ka-fine. Sa tanang Kamiso pamilya usab. Kang Kim Kamiso o kang Dorothy Kamiso o sa may Barangay Anislagan. May pagkaminaw usab. Kang Ati Ruth Rimultaniog dara sa may Tamiya Compostela. Siyempre sa mga kasilinganan ni Ate Ruth, sa kawaban niya sa balay kang Bibi o siyempre sa iyong mga anak. May pagkaminaw, may pagpaniudto ka niyong tanan. May pagkaminaw usab kang Ma'am Dalia Upamin Panos dara sa may Barangay Kapakungan. Siyempre dara sa may Proctres kang Aling o kang Dudong Rorak, kang Nong Kadoy o kang Junjun Dabalos. May pagkaminaw ka niyong tanan. O siyempre may pagkaminaw usab kang Kapitan Milagros Andan Estal dara sa may Barangay Ugaw. Kang Kagawa da Danilo Digal, kang Kagawa da Sidaminda Pontevedra, kang Kagawa Marjon Nistal, kang Kagawa Sherwin Torrentera. May pagkaminaw, may pagpaniunto ka niyong talan. O siyempre sa mga barangay pensionaris na naka-duty karon tara sa may barangay hall sa barangay Ugaw, may pagkaminaw, may pagpaniunto ka niyong talan. Kang Grace or Buda Lasaka usab nga perting maayuha mo kanta, perting maayuha mo TikTok. May pagkaminaw ka ni Modera, Grace or Buda Lasaka. Kang Jason Lasaka o kang Gigi. Huwag sa tanang or Buda family nga nakatunin sa to karon. May pagkaminaw sa inyong talan. Kang Florencio Oyoy or Buda, kang Flor Dilito or Buda o kang Jimmy or Buda, kang Inday or Buda, kang Jimboy, kang Dudong or Buda. At siyempre kang Tay Erning or Buda, kang Kuya Nini, Yo Ninin, kang Ati Bibi, kang Kuya Dodong, kang Ati Minda, kang Ati Lalay, kang Kuya Felix, kang Kuya Ayan, kang Mili, kang Ati Inday, kang Jojo. Siyempre ka Ati Gingging usab, may pagkaminaw kanyo dra sa may Puro 4 Barangay Ugaw. May pagkaminaw usab kang Uncle Frank Paha. Minaw kanyo mo dra kang Ati Sally Paha, kang Kisi, kang Shari, kang Chari. O siyempre silang Apo, may pagkaminaw, may pagpaniunto kanyo, tara, sa may Puro 4 Barangay Ugaw. May pagkaminaw, sab, kang Buruy Pads, siyempre, kang Chelsea Jean, kang Chesley Jana, o kang Rachel De La Peña Patay, o sa tanang De La Peña o Patay Pamili, labi na kang Boss Gregorio De La Peña, tara, sa may Puro 6 Barangay Ugaw, o sa tanang Muga, kung kaya ko, Pamili, may pagkaminaw kanyo, tara. At ang aras mga ka-vibes, alas 11:47 na. Parayon ka mo sa pagpaminaw sa programang favorite mong request. Dari lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7, Davao di Oro.
1: FMR, favorite mong request.

pase sa quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Ang oras sa FM Arca Vibes, alas 11:05.
3: Oras ng pasayahin ka, Ka-Vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
4: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
3: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
4: FMR Favorite Mong Request.
5: This is 96.7 FM Radio.

0: intake ng Magnum C Diacare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day, depende sa inyong pangailangan. So, ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
1: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia, mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, say kini herbal juice. Lami!
2: Magnum C, lami kaayo. Orange o pineapple, fruity kaayo. Magnum C.
3: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap, kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain.
4: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
5: 3 o'clock.
6: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: mensahe. Wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: FMR, favorite mix of rock.

0: Alas stress, this is City, sa kapon mga kabibes. Welcome sa tuwang programang FMR, Favorite Mix of Rock. O ginintak na mga kabibes, sa tuwad ka nato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. At arusab ka nato ni Engineer Governor Raul Mabanglo. Mayor Manuel G.R. Zamora, diya sa lungsod sa Mungkayo. Senior Board Member Col Herb Zamora Abzay. SB Member Uriel Zamora Abzay. Sa inyong mga kaoban, karoon hapuna mga kabibes, Budoy Pats, mag-uban-uban na tamang talasinko na ininga to ang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Sa tra mga nakanungkog karoon ining to ang programa, maayong hapon kaninyong tanan. Mga kabaranggayan kalungsuran ug mga kasikbit nga probinsya din sa Davao de Oro, Agusan del Sur del Norte ug syempre Davao del Norte. Maayong hapon kaninyong tanan mga kabibes, sa tra mga nagtanaw karoon sa itong FB Live. Ayong hapon, ug don't forget to share mga kabibes sa tuwang FB Live. Ug sa tuwang hotline number mga kabibes, 0951-220-0478. Usbon ko sa 0951-220-0478 para sa inyong mga song request and greetings. Ubalik lang inyong programa mga kabibes, umanin ng pipila ka mga pahinomdom.
1: That time check was brought to you by Board Member Col Herb Zamora Abzay.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS, one station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio.
5: FM Radio.
6: Gugma, murag wifi. Maski doon lang kayo mo, dili ni mo mahibawaan ang password, dili gud mo makonnect. Why? Hala na.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
8: Tanggaling-galing mo.
9: Smart 2.
8: Smart Dishwashing Base ko.
9: Smart 2.
8: Pritong ulam na masebo.
9: Smart.
8: Plato at kaldero.
9: Smart.
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
8: Tanggaling-galing mo.
9: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya.
1: Sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Opnita del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
11: Looking for

0: ka nga ang Cantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Cantilan Bank. Sa Cantilan Bank, together, we can.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sasya.
3: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
4: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
3: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
4: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
3: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
5: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
6: Summer na naman!
7: Summer na naman!
6: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor.
7: Sa Amcor!
6: Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window-type aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
8: For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
9: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite music radio.
12: FM Radio.
13: This song is brought to you by
14: Governor Engineer Raul Mabanglo.
15: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
16: ACS.
15: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
16: ACS.
17: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow.

0: Asian ISO certified, world class quality.
1: ACS, one station, all the hits.
2: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po sa pagpapaabot sa ating Makabuhay Hotline Number, lalong-lalo na pagdating po sa inyong katanungan. Dadako na po tayo at babahagi na po natin ang inyong mga katanungan na pinaka-inaabangan po ng karamihan. Abay, syempre, ito tinatawag nating texter segment. Pati ano po mga kamakabuhay, bagamat na medyo kinapos tayo sa

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Sakit man gani nang madagma nga matuhod ra ka? Kanapakahanggug mga madughan jud ka? Why? Hala no!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For keeps nga agri-tips, atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga Agricole Tip, hatod ganinyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

0: micros papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: micros two. Micros papaya.
1: Up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
4: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
7: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa ako mga tuhod. Starting na ako anik mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy. Looking

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Ayok Asido, Uncle Lorito Bambam Oliveros, Dundun Viburan William Bimbim Bagal Store, Marvin and Chacha Sari Sari Store. O sa tanang mga Urbuda family, kang Tatay Florencio Uyoy Urbuda, Tatay Ernesto Erning Urbuda, o Tatay Alejandro Ninin Urbuda, kang Nanay Bibi, kang Pring Dudong Rikrik Urbuda, kang Ma'am Minda Urbuda, di sa may barangay Panggutusan. Mayong hapon. O siyempre, kang Lalay Boss Felix, Ayan Mili Inday Jojo Ati Gina, kang Boss Flor Delito Nung Jimmy, kang Christopher Lunglong Urbuda. Mayong hapon, kaninyong tanan mga kabibes. Elbinesab sa tuang Purok Chairman, di sa may Purok 4 Barangay Ugao, ka Ati Gina Rosales. Sa Rosales Family, mayong hapon, mayong pagpaminaw, kang Ati Ting Juning, ka Ati Gina, mayong hapon. Kang Sangay Budoy Muterde, mayong hapon, ka Ati Emma o Kadrian. Joseph Maluloyon, o kang Ati Marlene. O siyempre, kang Archie, Boss Archie. Boss Archie, lido na mo Boss Archie. Riponte, mayong hapon, Boss Archie Riponte. O mayong hapon sa tanong mga kabayb sa todes, may barangay Gabi, si Ruben J. Riponte, Ma'am Nining Riponte. Kuya Bins, Ate Abing, Nelnel o Bibi Tali, mayong hapon. Ka Ate Sabil, mayong hapon. O siyempre, kang Kapitan Nonoy Lihano, di sa may barangay Gabi, mayong hapon. Walang kita'y ugang igong oras, mga kabibes. Dagan kayong salamat sa inyong makanunayang pag-uban, pag-suporta nining ato ang programa dinhi sa FM Radio 96.7 FM na Bunturan, Dabao di Oro. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora de sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, ISB Member Yuel Zamora Apsay. Sa ngalan sab sa ang Station Manager Jason Urbuda, Tulit Rosales o Gisa Adorna. O kini niyong ubos ng igalas kanginan mga vibes. Buroy pats manamilit o muingon amping takanunayog. Dalaygo ng Diyos! Bye-bye!

Okay, may gabi sa tanan. May gabi sa tanan mga sukit atong tigpaminaw diri sa probinsya sa Davao de Oro. Welcome and welcome sa to ang programang FMR Confession. With Kuya Tulits, may gabi idea kaninyo hinaut nga na ata sa mayong panglawas karon nga orasa mga kabibes ha. Hinaut nga naamo diya sa mayong kahimtang, mga higala adunay mga istorya o mga tinaguan, gitaguan sa daghang ng mga luha, oh, gitabunan sa mga pahiyom. May gabi idea kaninyong tanan, nini atong programa karon mga kaigsuunan. Ipagawas ng inyo ang mga sekretong mga istorya sa kinabuhi, gugmaman o mga personal uban pa ng mga kaagi o mga kasinatian diya sa ato ang matag-usa ka kinabuhi. Karang gabhiyo na mga kabibes, dili ka nga nag-inusara tungod kay kauban ninyo. Ha? Si Kuya Tulits, kaya niya na ang programa nga naminaw, anda maminaw o musabot o muhatag o kahayag sa matag confession sa inyohang mga kaagi sa kinabuhi. Kini ang inyong paboritong tabayanan sa tinuod nga istorya, gugma, kasakit, paglaom o sa karon nga panahon ang programa puno sa emosyon, tambag o inspirasyon. May gabi da kaninyo mga kabibes ha. Sa ako nang ikaingon, welcome o welcome da kitang tanan diri sa to ang programa mga kabibes ha. Hinaot unta nga dili mo magduha-duha sa pagpadangat diya sa inyong mga kaagi sa kinabuhi, mga maayo man kana og dili maayo diya nga mga kasinatian mga kabibes. Tungod si Kuya Tulits, andam nga maminaw diya sa inyong mga kaagi sa kinabuhi. Ipadangat na din sa tuwang programa ang mga kabibes tungod kay hatagan kana nato og higayon ha, nga ipabati usab sa kahanginan. Busa andam na ba mo nga maminaw ha o mutugan kay karon na ang walay tinaguan nga programa mga kabibes ha. Maayong gabi mga kabibes, ang inyong kauban, amigo og mura og kanang muayo ha, muayo sa inyong mga kasakit ha, muayo jud ha, tinuod diga ni nga muayo jud ha. Hindi mo niya kung ano yung picture. Maayo juga. Tanaw na ito rin maayo. Ako ang inyong kauban, amigo. Si Kuya Tulits, din sa to ang programa ang FMR Confession. Din hilamang sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao de Oro. Ubani ako ninyo mga kabibes kay tungod hangtod kita. Alas 10 sa gabi, gikan karong mga orasa. May gabi ida kaninyo, pahilo na mo mga kabibes tungod kay sugdan na to ang programa ining mga orasa sa kung gika ingon hangtod gida alas 10 sa gabi. Kauban si Kuya Tulits, og andam na ba mo diha mga kabibes ha? Inaot nga naana mo sa inyo ang mga giplastaran karon. Dinhi lamang sa 96.7 FM ang favorite music radio sa Davao de Oro.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Punturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Gabi, ipagbalik diya kaninyo mga kabibes ang oras sa FMR 31 minutos na human milabay ang ika alas 8 sa gabi at 32 na dahil mga kabibes. May gabi diya kaninyong tanan pagbalik mga kabibes ha. May gabi diri sa kinatibukang probinsya sa Davao de Oro, ilabi na diri sa Nabunduran, diya sa may Compostela, sa Monte Vista, nga na sa may Mungkayo, ingon marusap sa Compostela Maragusan Pantukan, diya sa Mabini Mako, diya sa Mawab o nganha usab sa lungsod sa Laak o sa uban ng mga lungsod kasikbit din sa to ang probinsya sa Davao de Oro, labi na nganha sa Davao Oriental o Davao del Norte, doon kayo din sa to ang probinsya. May gabi ida kaninyong tanan. Ang gabi diya sa may Maragusan usab sa itong mga kaparintihan ng mga Dukog family. Shout out diya kaninyong taraan. Welcome sa itong programa ang FMR Confession. Basa tag mga greetings diri mga kabibes ha. Good evening. Dol pa shout out ko diri sa Santa Fe, New Corellia. Ika ni Dudong Balyuno. May gabi ini mo dadong. Salamat kasi mong pagtanaw o pagpaminaw din sa itong programa ha. Huwag sa mga programang tanan programa diri sa FMR. Salamat kayo dong Kang Dudong Balyuno. May gabi ini mo diha dong. Inautunta nga naka sa maayong kahimtang o panglawas karong gabi una dong. Huwag ingon mo sab Kang Nanay T.C. Ortiz ha, hinta pa maayong gabi ingan ha kanimo ka vibes ha. Diya sa may Purok Uno andap na inyo anay no Purok Uno. May gabi ini mo diha Nanay T.C. Ortiz hinta pa diya sa may Barangay Andap New Bataan. Salamat kay si Mohang Makanunayon nga pagpaminaw sa tanang programa diri sa FMR. Nanay T.C. hinta pa ay hinta pa. May gabi ini mo diha Nay ha. Haha, balak nun gyud ka vibes. Anargo na siya na eh. Murag balak nun, mura po doog di. Hinay man eh akong kuhan eh. Hinay man eh akong ipix na eh. Asa ganyan, dapita, nakabutang ha. May gabiin ni mo di. May gabiin ni mo di anay ha. Asa, tanaw na to, niro na ito, tod ha. Oh, may gabi eh, B.E. Pretolets, ay, gika ni Kapitan Milagros Andan Nistal diya sa may barangay Ugao. May gabiin mo diya, Kap. Ha? Kapitan Milagros Andan Nistal. May gabiin mo diya, Kap. Huwag ingon man sa imuhang kwan. Pinaka-pinalangga. Ha? Pinaka-pinalanggang tao sa tibuok kalibutan. Si Pari Bobby, ha? Nistal, huwag sa imuhang mga kaanakan, ha? Mga bunga sa imuhang, inyuhang gugma. Kang hilabi na kang kagawad, kagawad Marjo Nistal, may gabiin mo diya, kagawad Marjo Nistal, diya sa Purok Uno, Barangay Ugao, may gabiin sa mga Nistal family, sa tanan ng mga ginsakupan diya sa may Barangay Ugao, sa mga pangsyonaris, sa Barangay Pangsyonaris. May gabi diya kaninyong tanan. O, ingon man usab sa ato ang mga kaubang Purok Chairman diya. Especially, Purok Chairman. Di na to, di kalimtan na to mga kaubanan diya. May gabi diya kaninyong tanan. Ay, na yun ay akong kuhan ba? Ang sakay, di prinsa. Di na. Gusto ka na ito ka? Inigray. Oh, may gabi ni diha ka ninyo. May gabi sa tanan ng mga CBO, suguban pa, ng mga lumilihok, mga nag-alaga diya sa mga kabaranggayan, hilabi na diya sa Barangay Ugao. Pinanguluhan ni Kapitan Milagros Nistal. Oh, may gabi diha sa tanan ng mga kagawad. Labi na kang kagawad, si Daminda Puntibidra, may gabiin mo di ate. O Bus Felix Puntibidra, sa mga Puntibidra family, may gabiin di ka ninyong dran. Kagawad Danilo Digal, kagawad Raymond Arangcon, kagawad Sherwin Torintira. O kagawad Dinis Muso, kagawad Alex, kaneng kwan. Ay, kalimot minong ko sa aplido aning Alex. Alex Mante. Sa mga Manti family diya sa may Purok 5, Santa Cruz Barangay Ugao, may gabi diya kaninyong tanan. O sa uban pang mga, kisa pa yung mga wala na ito na mention, mga kagawad mo ni
Diprinsya na ko mga kabayos kay Limtanon kay ko. May gabi sa tanang kagawad sa barangay kay Ugaw ha. Ito ang namin siya na kagawad. Umanang siguro tanan no. Marag umanang siguro at ika. Okay. Numali, may nung tuplok. May gabi ida ka ninyo. Salamat sa inyo makanunayon nga pagpaminaw. Mayong gabiing mga ka-vibes, pa-shoutout ko. Kang ka-vibes, pa-shoutout. Ka-vibes sa akong anak nga si Deven, og si Jerek Canalis, og sa ako ang husband, og sa ako ang isa ka-anak nga si Dali, Mark, Malon, happy watching. Ay, salamat kay ni mo, ma'am. Malon, may ay kasi kuan man din kisa kay toy mo hang ganing angga gani nay. Naote di ay Malon me. Ay kasi to kasi nanay ti si hinta pa to pa kuan na ni pansirun sa kay toy kuan ay di si angga ani ni kuan ni ati me Malon. Dia sa may Mary Mediatrix, Mary Mediatrix, barangay Andap New Bataan, may gabi dia kaninyong tanan. Ugingon man sab kang nanay si ito si kalimot may nang kung kang kunching lawlaw kalimtano na yun ko kunching lawlaw sa mga lawlaw family diha may gabi diha kanyang tanan sa to mga suki diha sa personal collection may gabi diha diha sa may Mary Mediatrix barangay Andap New Bataan may gabi diha kaninyong tanan o kang tatay Carling De La Torre o kang nanay kuan kang nanay kanya na nato hinunduman kaya mo ingon po ni si kuan nanay tisir may tigansian ako na ngayon kaya moro may sweet to dia may mga silingan doon ni sila sa una daw katong wala pa mo agi ang bagyo tapad daw kayo silang mga balay. Boss Arjun Celeste, maayong gabi. Boss, greet na ko si Joselito Dilos Santos Nuno Daragusa, Petro Magira, Nilo Brit Arjun Celeste from Barangay Linuan. Salamat sa pagbasa. Gikan ni Boss Arjun Celeste. May gabi sa tanan ng mga tigbaminaw na to. Ay, si Mingga de ay. Si Ate Mingga. May gabi ni mo diha Ate Mingga Malon. May gabi ni mo diha Ate Mingga Malon diha sa may Mary Mediatrix. Andap New Bataan, Dabaw di Oro. Og ingon man usab kang nanay Marcela De La Torre. Andam. Kani si nanay ti si Ortiz Sintapa mga kabibes. Mab ginipirminti gini siya maminaw pag mata pa lang daw niya sa buntag wa na 96.7 na ginaihang paminaw na FMR. Hangtod na gina siya ang pagkatulog. Yeah, hangtod malubat na daw niya ang kuan malubat na niihang sa radyo. Niya taluapan na niya og live din sa cellphone. Bilib kay ko aning nanay no. Ako gini siya ngagi dito pag adto na ko mga kabibes dito sa may kuan na puro uno. Andap itong gagian sa kuan nito mga kabibes katong kinumdum mo itong bagyong Pablo katong gagian yun sa tubig dito ko nag sige mig balik-balik dito sa kuang asawa sige namin may mga kuan dito mga amiga na may suki una sige ato dito gagian yun ako ni si Nanay Tisi Ortiz Hintapa. Salamat kay Nanay sa imo ang makanunayon yung pagpaminaw dari sa tanang programa. Okay. Oh, niingon pa si Ate Mingga. Oh. Nanay Lingling De La Torre, Kuya Tulit. So, Nanay Lingling. Si Nanay Lingling, mo ni si Nanay Marcela. Ang angga din ay ni Nanay Marcela, si Nanay Lingling. Ibutangan yung angga ni Kuani, Ate Kuano, ni Mingga. Yeah. Silingan man kayo sila. Ayo sabak ka vibes ha. Ingon si Nanay Tisi oh. Ay sabak ka vibes. Mo sabak lumot na kay para makabalog sila nga. Nagi di na minaw na to di adapita. Kasi makaingon sila nga. Wala yung minaw sa to adra. Oh, na, ang gabi ida kaninyong tanan no. Salamat kay dia sa Mary Mediatrix. Barangay Andap New Bataan nga sa inyo makanunayon nga mainiton nga pag kanang kuan matimbaya sa tuwar kada anha na to diha so kay kada halos so labian na og dok si mana na anong po ta diha. Salamat kay sa inyo makanunayon nga suporta diri sa ato ang programa.
sa tanang programa din sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Dabaw de Oro. Atong oras mga kabibes, 41 minutos na human milabay ang ikaalasot. So sa gabi eh, ayaw mo pag palipat mga kabibes tungod kay ani ana, nanay nagpadala din nga kaagi sa iyang kinabuhi mga kabibes, no? Ato ning pagabasahon karon tatod mga kabibes, dinhi lamang sa tuang programa mo na nga ayaw mo palipat mga kabibes, no? Kung gusto o ganahan mo maminaw sa mga kaagi sa kinabuhi mga kabibes, dinhi atong mapaminawan sa tuang programang FMR Confession with Kuya Tolets, dinhi lamang sa 96.7 FM ang favorite music radio sa Dabaw de Oro.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya, nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. O ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi? Asa man galami kauna, no?
8: Good news! Davao di Oro, aniya na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
11: More than good pizza.
12: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
13: Tarataot at manuro. Nagpasalamat ko sa Magnum C, Pictibo, Prato Pagyon. Maura na ako kay ang akong mga balatian na ayaw. Ubag mali, at dahiti, nakaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C, mo'y nakakuha na ako ang pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
12: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
15: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
16: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
19: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
18: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
19: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: One station. The hits.
0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.

Okay, may gabi pagbalik mga ka-vibes. Ha? Shout out. Eh, kanina na akong idol. Oh. Nakapula. Ano sa awali ko tagbasa. Boss, wala pa'y harana diha. Kay muan na mi ni Nuno Dragusa. Wala palagi, boss. Wala pa may advice diri sa to ang mga busing, boss. Ha? Gilang, paabot-abot lang. Oh, gikan ni Boss R. John Silisti. Nakapula man ka og kalo ka vibes o pula gini si nanay ni nanay TC. Shout out ko ni pre. Shout out ko pre. Nabalis family nagtapok sa dapsa karon. Nagtapok sa dapsa, thanks. Gikan ni Marlo Nabalis. Sa mga inyo ang kuan di aloy dapsa. Okay na inyong dapsa kaya mo ang dapsa diri lahi biya. And Flynn sa sapa. Okay, ang gabi dia sa mga Nabalis family. Dia sa may Mawab, Dabaw di Oro. Salamat kay gikan ni Marlo Taloy Nabalis. Muni pinakagwapo na kung kauban sa una mga ka-vibes. Niagi mo sa tao ganang kuan. Niagi mo sa tao pagka ganang si tawag na to sa una loy. Missionary ba ito yung tawag sa una loy? Basta kay nata sa kuan no? Natestilan sa Ginoo kaniadto karon kay nana kita sa kwan nana kita sa uluhan ito na sila gikan ta testilan padulong ta sa uluhan mga ka-vibes kanang giingon ba nga nakadungog ko sa mga pulong sa Ginoo natandog ko kanang pulong nga natandog ra mga ka-vibes dili gina siya igo dapat sa imo pagkatandog na naisbog sa ka kaya sa imo ang gibarugan nga natandog ka ni irog sa gaba muna siya muna si Taloy muna si Marlo Nabalis diya sa may Mawab Dabaw di Oro. Shoutout diya sa mga Nabalis family diya sa dapsa nga nagtapok daw sila karon. Salamat kay sa inyong pagpaminaw diya Taloy. Kuya Tulits, pa-shoutout ko sa ako ang silingan, si Ludi Insina, nga wala pa natulog, o sa ako ang igsuon nga si Flora Pasco. Si Noibet, nagbasa niya, Preconis, o si Nang Kunching Laulaw, ay, Nanay Kunching, hi, may gabi ni mo diyan, Nanay Kunching Laulaw. Og sa iyang apo nga si Basyong nga nagdula og cellphone. Ay, salamat kay sinyo makanunayon og pagpaminaw din ha. Gikan ni itong angga ni mo na akong basaho na ibi. Kay kanang imuhang kuan magud ang imuhang FB mo dili na moy kanang kuan jud mo si Nanay Mingga. Malun, di ka na nanay Mingga Malun. Salamat kay sinyo makanunayon pagpaminaw diya sa may kuan ha. Mary Mediatrix, Barangay Andap New Bataan. Salamat kay sinyo makanunayon yung pagpaminaw dato diha. Sa tanang programa diri sa FMR. Kumusta na itong signal diha? Te. Ognay. Te. Ingon si Nanay Kunching. Masa may tinuod yun diha. May gabi iya kanyo. Kumusta man ato ang kwan? Kumusta man ato ang signal diya? Okay na? May gabi iya usap sa ato ang mga suking tigpaminaw diya sa may barangay Ugao. Hilabi na sa mga nanay si Nang Maria. Nakaingon si Nang Maria ron nga. Sama na nakalimta naman hinonta. May gabi Nang Maria Tungko sa mga Tungko family. May gabi na kaninyong tanan sa taong mga suking tigpaminaw sa mga Gulayan family o sa mga Diaz family. May gabi na kang Nanay Carmen o ingon mo nasab kang Purisa Diaz. May gabi na kaninyong tanan o kang Istong Diaz sa mga Diaz family. May gabi na sa inyong mga kaanakan o mga kaapuhan sa mga suki na itong tigpaminaw sa mga Suldia family. Hindi naman yung maabri kung kwan ako ang cellphone din naman mo open no. May gabi ida kaninyong tanan. Salamat kay sa inyong pagpaminaw ha, sa inyong makarunayon nga suporta sa tuang programa diri sa tanang programa sa FMR. Salamat kay sa inyong makarunayon nga suporta
sa tanan nga mga higayon, sa tanan mga higayon nga mag-program ang FMR din kamo na minaw. May gabi'y Binhamin Hines. Oy, Binhamin Hines ako ang karaang amigo kauban kaniadto. Diya sa may barangay, kwan ba panag New Bataan sa mga Hines family diya kang Ryan. May gabi diya sa kuang amigo kay si Ryan eh pagumangko ni Binhamin no. Si Butax. May gabi diya sa mga kwan sa mga Hines family. Ay, Harvey. Ala, Birador. May gabi ni mo diha. Salamat kayo sa mga paminaw. Kuya Dudes. Salamat kayo sa mga pagpaminaw. Kuya Dudes. Kisa tong kanang makanunayon kay naminaw ni Kuya Dudes, no? Dari sa to ang FMR. Ihang programa. May gabi diha kaninyong tanan. O si Shara Arinilla Lioberas. May gabi diha sa Cebu City. Si Vince Rolion, may gabi diya sa Agusan, diya sa San, diya sa Lurito, Agusan del Sur. May gabi diya kanyong tanan. Salamat kay sa inyo ang pagpaminaw. O, ingon mo nasab kisa pa rin uban, Dre. Bus, maayong gabi eh. Wala na ta magkita. Uy, Bus Indre. Yan eh, Bus Indre. Muna akong biliban ni Bus Indre. Kay doha pa lang gani kaadlaw. Nga di may magkita, may ngawon na yun. Minaon din siya ba? Doon pa lang may kaadlaw nga magkita. Ingon na siya, Boss, wala na ito magkita. May gabi idea kang Boss Henry po kita di sa may barangay Ugaw. O ingon masog kang Madam Salby. Sa mga po kita, pamilya, may gabi idea kanyong tanan. Boss, Sangay Josilito de los Santos. Ngay, mayong gabi eh. Di ha? Ngay, lihog ko greet sila ni Aladino Bernal, Tata de los Santos, Arjun Celeste. May gabi usab diya kay Josilito. Gika ni Sangay Josilito de los Santos. Vince Rolion, diya sa Lurito. Lurito Agusan del Sur. Shout out ko diha sa tanang taga Barangay Ugaw. Ni si Bikog. May gabiin mo diya kog. Kasi kauban yung muron diya kog. May gabiin nyo diya sa Lurito Agusan del Sur. Abot ya punta dia mga kabibes. Mura gamay-gamay na lang gyud ang ato ang matuan ning diri na pita. Abot ta tag Lurito, abot ta tag Baganga. Tungod sa kuan, Tungod sa to ang jani kanang biyahe sa pag ganang karaban, ha? Sa personal collection. Kisa ka itong mahiligon mo gamit ang mga products sa personal collection. Uy, good evening. Uy, Bibi Rosales. Ako ang sister diya sa may Cebu City. Itong may gabiin mo diya naman ito. Ikuan ito yung mga ikuan di ganyan gitype. Ganyan mo di ganyan. Una ito nabasahila. Nawala man. Bibi Rosales diya sa may Mandawi City. May gabiin diya kaninyo. May gabiin diya ako ay suon diya sa may magikay. Siguro ninyo bino magikay Mandawi City Cebu sa tanan taga Cebu City. May gabi diya sa tanang mga amigo na tulungan nagtanaw ka na to karon tong ato ang makaraang amigo kanhi mga kwan mga 90s na tong amigo diya. May gabi diya ganyong tanan. 90s mga ko mga amigo diya sa Cebu City mga kawibs tungod kay 90s mong kuni anak diya dili pa kahit karaan pero mura na pong karaan. Nagidugay mo talaga ana-ana diya sa kwan Cebu City. May gabi diya kaninyong tran diya sa may Cebu City. Asa naman ito ang kwan mga kabibes. May gabi diya kaninyong tran. Og salamat sa inyong pagpaminaw. Og ayaw mo ayaw mo palipat mga kabibes. Sakay mo padayon bata kay karong pagbalik na ito mga kabibes sa itong pagbasahon ng usaka sugilanon sa kinabuhi nga gipadangat din sa ito ang programa mga kabibes no? Ato kininghatagan og higayon mga hinaot ni unta hinaot unta nga wala po muna katulog kay paminawan ng istorya istorya sa kinabuhi nga gipadangat nganhi ka na ito mga kabibes sa ito ang pagbalik ha ang akua ba Marlo Navales
na naman dihagod gi deliver na mga kuwa de kay sulti ire ni changchang dai no sa magala kay wa de kadi ni migong changchang dai na na diha gi deliver na nako. Okay na, okay na ini ati mi malon na na diha ay no sa kuya tulits pa shout out ko sa ako ang silingan Ludi Insina nga wala pa natulog ug sa ako human adeg so o kang Bibi Rosales dia nawala man tong muang una diri nga gitek murag diri siguro to sa kuang cellphone tingala mo kon ko ang live mga kabayes no kay ang uban dili na ko mabasa dia sa kuan may gabi diha nga lihok ko great Bernal tatadlo sa to man man eh. Sa atong pagbalik mga kabayes sa atangi tungod kay aduna kita isugilanon nga pagabasahon diri sa tuang programang FMR Confession dinhi lamang sa 96.7 kauban niyo si Kuya Tulets din sa FMR Confession ang favorite music radio sa Davao di Oro.

May gabi pagbalik mga ka-vibes. Ang ato ang oras dari sa FMR, 14 minutos na human milabay ang ikalas no wibe. Moabot di Ainig, Cebu, Kuya Tolets, Cebu City, o moabot kay ni Ate Mingga. Basin og naminaw sila karon kay Hilig Baya Puddog FM. Paki-shout out ko ni Biking Flores naa nagpuyo sa Bulinawa. Bulinawan, Cebu. Pamasin lang. Oy, shout out diya kang Biking Flores. Abot kay ni siya, Nanay Mingga Malon. Abot kay ni ato ang kay ato ang programa tungod kay live banta. Live banta sa Facebook. Bisan pa ato sa laing nasod, abot ni. Abot ni Japan tanan. Tibuok kalibutan basta naka-online lang karong mga oras sa abot gyud ni. Oh, wala mo gani ni si Bibi Rosales, oh, Cebu City man eh. Oh, dito ni siya sa Mandawi City. Salamat sa imong pag shout out ha, Kuya Tolets. Oh, salamat po kayo, Nanay Mingga Malun. Oh, abot kayo ni siya og Cebu. Mo gani nga daghan kayong mag greet da sa tuwa diri taga Cebu City. Tungod kay live man ta, live da sa kuan sa Facebook. Muna makit-an kita nila. Katong kuan kana si kuan ay tuluan nante kag mana ko ni mo na ni ha. Pwede man ani mo siya i-mention si Biking Flores para makita taniya, makita buga niya nga nag-greet kaniya. Salamat kay si mong pagpaminaw ha, Nanay Mingga Malon diha sa Mary Mediatrix New Bataan Davao de Oro. Salamat kay si mong makanunayon nga pagpaminaw. Salamat usab sa ato ang mga suking tigpaminaw diha sa may Barangay Manat diay. Shout out diha kanyang tanan. Wa pa na ko na shout out diha sa Barangay Ugaw di uban ha. Nabisit ang pamasa diri sa ato ang mga comment diri sa ato ang live mga kabibes ha. Di na to kalimtan diha ang ato ang planta ha. Planta diha sa kuan, planta sa kaning say tawag kaning lahi naman niya ko ang planta diha sa bahal. Ilan ni bubong bandala. May gabi diya kanyang tanan. May gabi diya kang kagawa Danilo Digal. O gingon mo na sab kang sa mga Gulayan family. Kang Alan Gulayan. May gabi diya kang daday. May gabi sab diya kang gugoy sa mga bandala family. May gabi diya kanyang tanan kang silin. O gingon mo sab ka atin lilin. Sa tanan ng mga suki tigpaminaw diha ug sa to ading mga kuan one port boys diha sa puro kuno may gabi diha ganyang tanan pinanguluhan ni kuan Duk Hiris Ipanto. Ug ning gigayo na mga ka-vibes ha, dako nang gigayan seryoso na mga ka-vibes tugod kay pagabasaho na to ang usa ka sugilanon nga gibedangat diri sa to ang programa. Nya manginaut ko ninyo mga ka-vibes ha, kamo nga mga online karon nga naminaw nagtanaw sa to ang programa. Tagay po ko ninyo o kanang komentaryo o di ba kanang inyong usay ikasulti o tambag na ito ang mga kanang sulat nga pagabasahon karon usay inyong ikasulti kabahin sa kinabuhi nga sama ni ini usay inyo ha kanang opinion dili ninyo og tambag kayo kaya kung sagay kinahangan mo ni botang opinion lang ninyo ako ang gusto po doon sa nga pagabasahon. Salamat sa imo pag-shoutout, Kuya Tolets. Salamat po kayo, nice ate, sa imo ang makaroon nga pagpaminaw. Nga, inautunta nga, mo share po mo sa inyo ang na, mga opinion ha, mga ka-vibes ha. Good, kaya kini ato ang pagbasahon karon nga sugilanon, ibrangat din sa to ang programa, usa ka sugilanon sa kinabuhi nga, dili ni siya gugma ha, kahimta.

May gabi, Kuya Tulis. Usa ako sa suki ni mo nga tigpaminaw ni nimong programa. Tagua lang ko sa pangalan ni Marlo. Usa sa mga lumulupyo din sa probinsyas Davao de Oro. Sugdon ko sa pagsaysay ng akong kaagi. Nedong bata pa lamang ako. Pobre kay mi Kuya Tulits. Ang among balay hinimo lang sa kawayan ug ang atop lukay sa lubi. Gani kung muulan, murag adunay mga drums kay kusog kayo ang tingog sa tulo sa ulan. Kada buntag ang ako ang inikanan, maglisod og pangita ug unsahay among makaon. Gani kuya usahay asindra ug mantika ang among sudan uy pare sa mo ang kanon. Apan abiyin mo kuya kasagaran kung makakaon man kami og lami. Alang ka na mo. Ang kasagaran nga lami, alang ka na mo. Ang tinapalang yun o sardinas. Ang among kauban o iparis sa init nga kanon. Kung makakita mi og tinapa o sardinas, lami na kayo na. Alang ka na mo. Makatawa ko sa hay kay bisan baho na kayo ng among kamot tungod sa sigi o kaon o tinapa o sa pagkinamot. Di sa pagkaon o tinapa. Proud gihapon mi nga mo kaon ini. Kay para namo basta adunay sudan blessing nagyud kayo ni alang ka namo. Nakadungog sa una og mga tao nga mang hinaway. Ambisyoso ra kayo ka. Pobre ra baya mo. Dili mo mudato kay wa mo'y koneksyon. Abini mo kuya tulit, sakit kayo paminahon, pero imbis nga muhunong ko sa pagbaningkamot, gihimo na ko silang inspirasyon diha sa ako ang kinabuhi. Nagsugod ko og paningkamot, bisan bata pa lamang ako. Bisan wala ko nakahumahan sa pag-eskwela. Ang una na kong ibuhat, kuya, na masahiro ko. O gabal-habal. Nangarkila ko o motorsiklo. Sunod na kong ibuhat, na maligya ko. Gulay sa dalan. Ang tod,

Okay, mag-ibida ka ninyong tanahan pagbalik. Karon higayon na mga kabibs, ako ang pabuto ng inyohang mga kwano sa inyohang opinion. Unsay inyohang ikasulti mga kabibs sa kanabang kahimtang nagikan ta sa kalisod, nagsugod ta sa gamay kayo nga pagpaning gamay kayo nga kanang kwan ba, gamay kayo nga kung tanawon sa uban, murabag mura tag lusa, no? Pero wala tamuhunong o dili tamuhunong sa pagpaning kamot aron makabuot ang ato ang gipangandoy. Sa ato ang mga listener karon og nagatanaw pa sa ato ang live, ha? Sa ato ang programa, unsa may ikasulti ninyo, unsa may kanang maghatag, unsa may kahatag nato nga inspirasyon o kadasig nato sa ato ang mga suking tigpaminaw nga unsa may angayng buhaton nga kung naatas kahimtang sa kalisod nga kanang gibati na nato nga murag pinaka ubos na gyud kaayo ta nga tawo. Unsay angay natong pagabuhaton aron makaabot nga to ang pangandoy nga kaharuhay sa kinabuhi. Ang pagabot atong paabuto ning kaning opinion ni kami ni Ate Mingga Malun. Panunggo na to niyo kang Nanay TC hinta pa. Kang Marlo Nabalis, o kang Bibi Rosales, o ingon usab kang Arjun Celeste, kung padayon pa sila nagtanaw ka na to karon, bawaan na to na yung mutubag, bagi na sila. Kung sa ila pong opinion, kung na ipagawas ko nun ang inyo hapong kanang maghatag ka ng challenge o kadasig nga sa ito ang isigataw, sa ito mga suking tigpaminaw karon nga, padayon nga minaw. Labi na ang naas kahimta nga daw ka nang murag labi na ang murabitaw ka nang nag-inusara na lang ka tungkol sa kahimtang wala na kayo kay amigo, wala na kay higala, pero gusto may maayong pagabuhaton ang mulambo ta challenge ba labi na kay Kapitan Milagros Andanistal, gusto may kasulti ka pa ng mga kahimtang ang Dudong Balyuno, kung sumayin nyo ang mga opinion, kanang hatag o inspirasyon sa mga tao na nibati kung naasa kahimtang karong mga panahon na. Sa atong pagbalik mga kabibs, ha, atong pagbasahon ang ilahang mga minsahe. Dini lamang sa ato ang programang FMR Confession. Dini sa 96.7, kauban ninyo si Kuya Tulits. Ang bagong favorite music radio, si Davao di Oro.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa ako mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
14: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite Music Radio.

Mayang gabi pagbalik mga kabibes. Oras sa FMR 52 na minutos human milabay. Ang ika alas 9 sa gabi. Shout out gyapon sa tawang mga suking tigbaminaw nga karon nga padayon nga naminaw gyapon bisan pa sa kalaom na sa kagabion. Akong giingon nga maminaw ko sa inyo ha o basahon ako ang inyong opinion. Ang sa mahinoon nga to ang mga kuan nga nahilo mahinoon, wa na mahinoon mo kuan, wa na mahinoon mo comment. Wala na mag-madlock hinoon mo comment. Nangahilo mahinoon nga to ang mga live streamer hinoon na eh, oy, shout out ninyo diya na sa mga mga. May gabi hindi kayo tanong, wa na gin sila kuan no? Wa na gin sila mo comment hinoon, hinoon mga kabayb sa ilahang mga opinion. Mga naging hinoon na. So ako na lang magtamag-tamag dre niya, mino na lang mo. Bugoy po mo na. So ito na dungog mga kabayb sa usa ka sugilanon nga gipadangat din sa to ah. Huh? Ito na dungog ang usa ka kahimtang gikan sa kalisod. Huh? Sa kalisod, sa kahimtang, sa ilang panimuyo, sa ilang kahimtang, sa pagtuyo, sa panginabuhi. Ngayon, ito na dungog nga, bisan ang pagpalit og sardinas o tinapa, dako na kayo ng kuan, kalipay nilang makapalit sila na yan. Okay, kuan yun, lisod yun kayo alang kanila. Pero, oban biya mga kabayb, so, kainumdum mo sa una, ang kanang pagsudan o kuan, pagsudan o sardinas kanang dako na kayo ng kuan nila, dako na kayo ng gasa alang kanila, di ba? Kanang mga sudan nga mga manok nga para sa tuwa karon kanang murag lami na kaayo baliwala na nila sa una ang manok may murara po nagtinapa sa tuwa. Pero nabali. Eh, ang tinapas sa toa, ang tinapas sa ilaha, sa toa karon mura na og manok. Di ba? Nabito to'y kuhan daw ka vibes ka tong gi-invite daw kung usa ka halangdong politiko dito sa usa ka bukid nga lugar. Abot dito sa mga lumulupyo dito sa bukid, lagi kayo nga area. Tungod kaya para sa ilaha, ang espesyal nila pagkaon, kanamang sardinas, tinapa. Tungod kaya panagsara kaya sila magkakaon ni Ana. Muna nga, pag-abot sa bisita dito sa Lagdo, halang dun kayong politiko, ilang ipakaon. Nya ang manok nga, sinabaw manok, adubong manok, itong tinibuok na manok, para nila, simple mga ito nga pagkaon para nila. So mo ilang ipakaon sa mga taga dito ra. Mga kuan lang katulang mga katong mga CBO mga barangay pangsyonaris pero katong tinapa mo ipakao nila sa atong mayor halang doon kayo nga politiko mayor dito sa ilang lungsod na nabisita dito sa ilang lugar umotong eh para sila mo ito'y pinaka espesyal ang tinapa so nagpanglingi ang mayor kigilainan siya pagkaon tinapa man niya sardinas. Itong mga CBO, itong mga pangsyonaris, ang ikaon kay mga ang kuan man, adubong manok, sinabawang manok, halang-halang ang manok, itong tinibuo ka manok, manarakaan na ang mayor nga, ano mo ang kutagayan eh? Kaniman noon, tinapa ko, amo itong ngagingnan siya sa nag-serve nga, mayor, espesyal gini siya imuha, mayor, kay kaning tinapa mo gini ang amo ang espesyal nga pagkaon din eh. Kanang gipakaon na mo sa kanang mga ultimo lang nga tao dili espesyal para sa moa gipakaon ra namo sila og manok tungod kay para sa moa kanang manok ordinaryo kay nang pagkaon diri sa bukid nya kaning tinapa mo man ni ang pinaka the best nga pagkaon namo diri sa bukid mo na nga moya mong gipakaon sa moa sa imuha mo dito na kasabot ang mayor mo to niyo nang mayor ah mao ba. So sa sunod na kong balik, kanang pwede ba kanang kambyo meh? Yung
Kato na lang pagkaon sa ultimo may akuha niya. Kaning espesyal mo'y hatag dito sa mga CBO. Tungod kay ang pagkaon sa sardinas mga ka-vibes, dito sila espesyal. Muna sa to ang letter sender karon mga ka-vibes. Nga na siya nga. Pirti-pirti ginilang paita sa una sila ang kaimtang. Gani ang pagpalit o kanang sardinas o tinapa. Pinaka lipay na higikay na sila ng makakaon. Pero tungod sa iyang pagpaningkamot, sa iyang pagpursigi sa kinabuhi, bisan pa man sa kahimtang, wagid siya nagtapul-tapul. Paningkamot, gid siya. Bisag unsa nga kuan trabaho iyang gisudlan hangtod nga nakatigom siya, nakahimo siya og negosyong gamay, mauto nga ning suap hangtod nga wala niya gisulti kung unsa na iyang kahimtang karon. Pero matud pa niya ang tinapa nga kung paliton daw niya sa una nga lisod kay niya mapalit para niya karon wa na siya magunauna og pili presyo ana mo palit na sa tinapa. Bisag pila pa. No? Inumdo mo sa una, anay, istorya po na ka-vibes nga. Sa una, maglisod po sila og palit og asin. Kaya asin na po ng ilang sudan. Kaya di ka niya, ito, inumdo mo, nahisigutan po niya dali nga. Ngagi po sila og sudan og asin. Na po'y kahimtang anak mga ka-vibes. Nga sa unang panahon, maglisod sila og palit og asin. Nga mo ilang isudan sa kanon. Pero, tungod sa iyang pagpaningkamot na sa una, maglisod sila og palit og asin. Nga medya kilo lang, naningkamot siya maayo. Una nga karon, makapalit na gid siya og sudan. Makapalit na siya og bisan pag pila ka kilong asin. Nga mawagya po ilahang gisudan. Asin na dahil yaman. Pero lahi niya ito ang sugilanan niya. Lahi niya. Tungod kay ipakita niya dahil. Mura ipahayag niya dahil sa iyang sugilanan nga. Makapalit na siya. Makapalit na sa bisag unsa iyang gustong paliton. Niangat yun ang iyang kinabuhi. Tungod sa iyang paningkamot, tungod sa iyang pagpursigi, inubanan sa pag-ampo ngadto sa tuang labaw makagaw. Muna nga walay imposible mga ka-vibes ha. Walay imposible mga ka-vibes kung ubanan sa tuang pagpaningkamot. Lihok kita. Nya maningkamot gitag maayo nya sa luyo sa tuang paningkamot. Iuban niya na tong Ginoo. Ayo gid hikalimting. Di gid ta magmalampuson kung wala gid ang Ginoo. Muna ya tong hindi manaan mga ka-vibes ha. Muna nga, ako'y kasulti mga ka-vibes. Mga higa lang, mga ka-vibes. Dili ikaulaw ang kapobrehon. Ang ikaulaw mao ang pagkawala o paglaom o paghunong sa pagpaningkamot. Ano bang tungod sa imong kahimtang wala na kaningkamot mo na eh, dili maayo. Kung karon lisod ang inyong kahimtang o atong kahimtang, hinumdumi nga, dili pernaminti ang kalisod. Aduna gyoy kaharuhay nga moabot. Kung maningkamot ta, ang tinapa nga sudan karon mamahimong litson. Huh? Og handaan pohon. Basta naa kay determinasyon, disiplina, og pagtuo ngadto sa to ang Ginoo. Ayaw ka pressure kung hinay ang imong progreso. Kaya ang importante, naglihok ka, huwag wala ka ni surrender. Huwag usap pa, dili tanan dato malipayon, timan imang ka-vibes ha. Pero, mga ka-vibes, dili tanan dato malipayon, pero ang tao, kontinto, kugihan, huwag matinumanon, matinud-anon sa Ginoo, maugyod ang tinuod nga dato sa kinabuhi. Padayon lang ka-vibes, kay basin ang imong giampo karon, padulong na diay ang imong pultahan
ngadto sa pagkabut nining maong pagampo o kahupayan o kasolbaran kung unsa man kana ang imong kahimtang karon. Tungod kay wala naman tayo oras mga ka-vibes, daghan kayong salamat sa inyohang makarunayon nga pagpaminaw sa itong programa, sa matag program diri sa FMR, ang atong FMR Confession with Kuya Tulets. Daghan kayong salamat mga ka-vibes, maing gabi kaninyong tranya, kay wala naman tayo oras, daghan kayong salamat, hangtod na lang po sa sunod higayon ug sa samang taknag, samang istasyon. Kini na lamang si Kuya Tulets moingon. Bye-bye. Good night kaninyong tanan. Oh God bless sa tanan natong pagpaningkamot. Iuban yun nato ang Ginoo sa kanunay. Mayong gabi kanatong tanan.

0: biyahe. Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. Good vibes!
3: Ano po ba si Dexter?

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung laging nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
5: Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Yuhinyo Lumakang, taga-patrosinyo sa Kausi, Bago, San Nelson. Na ako'y pamati ng mga kuhan, ginagmayray mo ang mga kuhan sakit. Pero sa liyang nagamit na ko, Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o antod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlibog yun. Ang Magnum C, maugini makaayo sa atong panglawan.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
9: Ang Magnum-C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
10: Gutom ako yoy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
12: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: One station, all the hits.
18: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
19: Oras na ito mga higala, alas 7:20 na sa buntag. Parahin kita sa ito ang programang Arangkada Balita.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Pumisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. One station. All the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: Balik kita mga igala sa itong programang Arangkada Balita. Oras na ito, alas 7:41 na sa buntag. Mayong pagpaminaw diha sa ito ang kahigalaan din sa lungsod sa Nabunturan. Kang Sunia Palabrika. Good morning, kanin mo diha. Ingon man kang Charismad Samson Doronyo. Good morning, good morning. And of course, mga higala, sa ito ang maabtikong Vice Mayor. Ito ang Vice Mayor Sirian Aiko Riterba. Good morning, Vice. Naman sa ito ang Mayor, Mayor Mayrosil Maymay Balili. Good morning, good morning. Diya usab sa lungsod sa Compostela. Itong pagtimbaya usab sa ito ang Mayor niya, Mayor Libby Ibdao. Ingon man kang Vice Mayor Ricky Hitsanova. Ito ang konsihal usab diha, ang ato ang Batang Baryo, konsihal Hari Kabiling. Naman si konsihal Engineer Elmer Paul Bangkasan. Naman si konsihal Roger Ikunar. Good morning, ugoban pang mga konsihalis. Sa lungsod usab sa Monte Vista, ito ang pagtimbaya diha sa ito ang higalang mayor, Mayor Cyric sa Basalo. Good morning. Sa lungsod usab sa Mawab, good morning diha sa ito ang Mayor, Mayor Myrel Apit. Naman sa ito ang Vice Mayor, Vice Mayor Ramil Medina. Huwag sa tanang mga kalungsuran, sa tanang mga opisyalis niya, mayong buntag, mayong pagpanikay-sikay ng Adlong Sabado. Of course, mga higala, ito ang pagtimbaya sa ito ang Gobernador, Governor Engineer Raul Mabanglo. And of course, sa ato ang 1st District Congresswoman Maricar Samura Mabanglo. O 2nd District Congressman Jung Sinisa. Good morning, good morning. Karon pa tayo sa paghisgot-hisgot, mga higala sa mga hisgutanan, nga angin itong hisgutan. May kalabot ning kasamtang dagan karon sa ato ang nasod Pilipinas. Kasamtang ang dagan, labi na diya sa ato karon sa Senado, no? Ning Senado na to karon dini sa Pilipinas. Ngarin, maingo na to ba? Nga, murag ang katawhan, dili na kinahanglan og Netflix. Kay ang Senado mismo, Netflix, kinsabay nakasubscribe sa Netflix. O mga number one karon no, nga, kaning ginatanaw karon sa to mga katawhan. Kay, sumala pa, ang Senado mismo mauna ang serye nga pirmi na ay bagong episode kada adlaw. O pirmi po na ay plot twist nga makapasinggit og unsa na pud niyoy. Sa usa ka bahin naa ang impeachment nga murag debate. Nga dili mahuman-human nga usahay ang isyu murag nag season 1, season 2 og base na pay season 10. Mura og gadtong season sa Walking Dead. Nahaskang dugayan na human. Unta di lang po na mahitabo diya sa tuwang Senado, no? Abdan pagpilag katuig una mahuman, pastila na lang. Ang mga senador, sumala pa murag kaskini sa teleserye. Nay bida, nay kontrabida, o nay murag naglibog pa kung asa sila mudapig. Unya, kalitpon o ga adunay special episode. Ang balita bahin sa pag-aristo kang Senador Bato de la Rosa nga sumala pa naghatag kini og dakong kagubot sa social media og politika. Ang uban nasyak, ang uban naglibog og ang uban murag nangutana unsa ni reality show o official government update. Ang tinuod mga higala, kung tan-aon sa katawhan murag ang Senado karon naa sa kombinasyon sa impeachment drama, leadership shuffle, og legal action sin nga murag walay stunt double. Wag yun double-double kay sila-sila man mismo ang mga artista ni ini. Ang resulta, publiko, murag popcorn mode. Lingkod ta, tanaw ta sa sunod nga episode kay basin ay twist na po unya. Apan sa tunga-tunga, mga higala, sa katawa o kagubot, nagihapon ang seryosong punto. Ang katawahan nagtanaw, naghulat o naglaom nga ang leader dili lang magpabadlong sa eksena, kundi magpokus sa trabaho nga makahatag og kalambuan sa nasod. Ang gobyerno dili dapat murag teleserye nga permi na ay drama og away, kay ang katawhan dili audience lang, kundi sila ang tinuod nga boss nga naghulat og resulta, dili kay ang episode ni ini, sumpay sa episode ang gihulat. Karon nga panahon, mga igala, makaingon kita ning panahon nato karon sa politika sa Pilipinas. Ang Senado murag nahimong kombinasyon sa courtroom, drama series o action movie. Kada sinamana adunay bagong plot twist. Sa usa ka bahin, nagpadayon ang kainit sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Diin ang mga senador murag nagbalhin-balhin og script. Depende kung asa sila dapig. Usahay seryoso, usahay na ay murag debate nga mas init pa sa kainit sa alas 12 sa ugto. Apan mas nakadugang pagyod og season finale vibes sa Senado ang balita kabahin kang Senador Ronald Bato de la Rosa nga giingon nga adunay na or naana siya warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kun ICC may kalambigitan sa mga kaso sa extrajudicial killings nga sa miaging administrasyon basis sa nagkadaiyang report sa international o nga media o nga legal proceedings nga naglibot sa ICC investigation sa Pilipinas. O siyempre ang opinion sa katawhan dili gyud mapugngan. Sa kadaghanan murag naa nasa wanted era si Bato nga kung social media, sa social media pa ni na i-caption currently trending senador on the run or senador on a standby. Bitaw makita pa bitaw na to sa mga reels no. Nahimong nagbalik-balik na lang kining mga murag kabuang mga kalingawan karon sa reels nga diin nahimo nang sentro sa pakatawa kining nahitabo itong pagsulod ni Senator Bato sa Senado nga diin gigukod siya sumala pa sa NBI. Ang uban nag-ingon nga political harassment kuno. Ang uban po nagtanaw nga kini usa ka test of sa accountability sa mga opisyal sa gobyerno bisag kinsa pa ang naa sa posisyon. Sa mas seryoso nga pagtanaw kung tinuod man gani ang warrant of arrest kun arrest of warrant, klaro nga dako kini nga epekto sa politika o sa imahe sa Senado. Kay dili na lang ni ordinaryong debate sa balaod kun dili murag international legal drama nga gi-live streaming sa politika sa Pilipinas. Sa tibuok kahimtang ang Senado karon murag naa sa power pressure o political popcorn moment. Kay ang publiko nagtanaw, nagkomento o naghulat unsay sunod nga episode. O kung naa may season 2 ani, murag kinahanglan na gyud og disclaimer. No script needed. Reality is already too intense. Ug sa kasamtangan usab nga impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte mga higala nga giatubang karon dito sa Senado human kini ma-transmit gikan sa Kamara de Representantes usa ka seryosong yugto sa demokratikong proseso sa Pilipinas nga sumala pa dili ang himuon nga isyu sa politika lamang ko dili isip institutional nga mekanismo ug accountability. Ang impeachment dili personal nga away o partisan nga bangga kundi dili usa ka formal nga proseso nga gitakda sa konstitusyon aron susihon kung ang usa ka pinakataas nga opisyal nakalapas ba sa iyang katungdanan o nakahimo ba kini o grave misconduct. Mao nga ang Senado karon naglihok isip impeachment court ug ang katungdanan niini mao ang pagpaminaw sa ebidensya. Pagtan-aw sa balaod ug paghatag og desisyon base sa kamatuoran ug dili sa politikanhong emosyon. Sa tibuok proseso mga higala, ang labing importante nga prinsipyo mao ang due process ug fairness nga ang akusado hatagan og hustong depensa samtang ang prosecution makapresentar usab sa ilang ebidensya sa klaro og organisado nga paagi. Kini nga balansi mao ang pundasyon sa usa ka demokratikong sistema nga nagrespeto sa balaod og dili sa impluwensya. Aban dili malikayan nga ang impeachment trial kasagarang maapiktuhan sa politikanhong interes tungod kay ang mga miyembro sa Senado mismo adunay tagsa-tagsa kapananaw og alyansa. Mao kini ang rason nganong ang publiko kinahanglan magpabilin nga alerto og critical sa pagtan-aw sa proseso. Aron dili kini mahimong arena sa politika lamang kun dili tinuod nga hustisya. Sa laing bahin ang impeachment trial usa-usab kapag sulay sa kredibilidad sa Senado. Isip impeachment court ang ilang desisyon magpaila kung ang institusyon ba nagpabilin nga ligon og independente o napiktuhan sa external nga pressure sa og politikanhong kalkulasyon. Sa katapusan, ang mas dako nga isyu ani dili lang kung kinsa ang mapaboran o mapilde kundili kung ang proseso ba gihimo nga patas transparent og matinud-anon sa diwa sa konstitusyon. Kay kung ang impeachment mahinayon sa hustong paagi, kini mahimong kusgan nga pahinamanglo nga walay opisyal nga labaw sa balaod. O kung dili, mahimo kini nga magpahinabog dugang pang pangutana sa kahimtang sa institusyon sa nasod. Ang tinuod mga higala nga sukdanan niini nga trial mao dili ang kinsa nga anaa sa sentro kundili kung ang hustisya ba ang tinuod nga mudaoga. Mga makaingon lang ta mga higala nga tama lang nga ang kining kaso karon, kining impeachment nga gihimo karon sa ato ang vice presidente na paabot ngadto sa Senado. Sanglit adunay kahigayunan nga pamamatud-an kung siya ba tama ba ang giakusa ngadto kaniya. Importante kanato mga higala. Importante nga makita sa katawhan ang kamatuoran kung tinuod ba ang mga gipasangil ngadto sa tuang vice presidente o dili. Kitahan lang nga iya kining matubag, mahatagan og tinud-anay nga proseso ang husto ni ini, kinahanglan husto ang proseso ni ini sa pagpagwa sa kamatuoran. So kita mga katawhan no, makaingon ta ba nga mas daghan pa karon ang naghuwat sa proseso sa impeachment trial halos mga katawhan nato karon. Labihan nga nakatutok karon sa kasamtangang padayon nga gihimo karong impeachment trial karon sa tong vice presidente. Mas daghan pa ang nagulat niini kaysa mga series karon sa Netflix nga giatngan usab sa pipila ka mga katawhan. Pero kung atong tan-awon kung nasulod pa kini sa Netflix kining dagan karon kini giingon sa uban nga teleserye sa Senado. Daghan pang viewers yata diini. Apan sa tinuod mga higala, importante gayon nga kitang mga katawhan, kitang mga katawhan mismo ang masayod sa kamatuoran. Dili kay magpabuta-bungol kita, magpabilin kita sa tuang naandan bitaw nga huna-huna, hawa ni siya isala. Nadala lang ni sa politika, importante nga mahatagan o katinawan ang tanan ng mga pasangil. Mao ka na ang importante mga higala aron kung mugawa man ang kamatuoran, kung mugawa mugawas man nga wala siya isala, so pasabot na nga mali ang mga giakusa kaniya. Apan kung mugawa usab nga tinuod. So tama lang po ang gihimo nga proseso. Importante nga mahatagan o katinawan ang tanan. Oras na ito, alas 7:55 na sa buntag, mga higala. Dito syudad sa Tago, mga higala. Kung diri sa ito sa probinsya sa Davao di Oro, mga nagkadaiya usab nga mga aktibidades ang gihimo karon dito. Na usab mga katikaran dito, labi na sa tuwang City Government of Tago, mubos sa pagdumala karon sa tuwang Mayor Riti Uy. Sanglit dito sa syudad sa Tago, mga higala, 26 nga mga bagong beekeepers ang migraduar sa Bee Bless program. May pag-atiman bitaw og mga buyog. Naghandiya karon nga mga kuano kana mga suroy-suroy nga buyog, ambot mga tinuod bag ni nga mga buyog yung gini nga ilahang gipakita, mga higala. Pero dito syudad sa Tago, mga higala, adunay mga nagtuon ni ini mga beekeepers nga diin 26 ang mga bagong migraduar ni ini mga beekeepers. Makaingon kita nga murag dili lang estudyante ang busy karong panahon, no, kay apil usab ang mga putyukan. Sanglit malampuson kayong migraduar kagahapong adlaw ang 26 ka mga benepisyaryo sa batch 14 sa Biblis program nga gipahigayon kini dito sa Apiary Training Facility sa San Agustin. Itambong sa mga seremonya si Councilor Luis Kaasi, chairperson sa Committee on Agriculture and Food, nga mipadayag og pahalipay og suporta sa mga bagong beekeeper sa Dakbayan. Ang programa gidumala sa City Agriculture Office kung kagro aron na matudluan ang mga benepisyaryo sa pag-atiman sa putyukan isip dugang panginabuhian og tabang sa agrikultura. Dili lang dugang kita ang gihatag sa Biblis program kay pinaagi sa mga putyukan, mas maayo usab ang pundasyon sa tanom, busa mas daghan ang ani sa yano nga pagasulti. Kung happy ang putyukan, happy pud ang umahan. Diri sa Davao di Oro, mga higala, kinumdum ko ani adunay gipahigayon usab nga pag-atiman ni ining putyukan kani adto diha sa lungsod sa Maragusan sa NG Farm School ni Mr. Noel Kidilya. Adunay pag-atiman, adunay pagtudlo kani adto kung saan pag-atiman kining mga putyukan. Abot karon ko nagpadayon ba ba kini? Kuya Noel, kumusta ba tong tuwa dihang mga putyukan, daghan na ba karon diha? Nindot ning ingon ani, mga higala, kini nga kung kabalo lang kamo atiman ni ining putyukan kani kung saan pagkuha ni ilang dagta bay tawag ni ini aron ibaligya kini sanglit daghan kini mahimo. So dito syudad sa Tagum, aduna na'y 26 ka mga bagong migraduar ni ining maong pag-atiman sa putyukan. Sa lain pa sa mga bahin, isip pagpangandam sa balik eskwela na kadawat og usa ka gatos ka mga stel dis. Ang San Isidro Elementary School ni atong Mayo 21, pinaagi kini sa Care for School Cheers Program. Kay siyempre, mas lami muadto kung ang naakay kaugalingong lingkuranan o dili makig-ilog sa kauban. Personal nga bitambong sa turnover sila si Konsehal Sierra Isabel Uy Salazar o Konsehal Romeo Katayas isip timaan sa padayon nga suporta sa lokal nga pangamanan sa Tagum alang sa edukasyon sa mga kabatanunan. Kabahin kini sa paningkamot sa LGU Tagum ubos sa liderato ni Mayor Riti Uy aron mapaayo ang kahimtang o pagkataon sa mga pampublikong tulunghaan pinagi sa paghatag o dugang malingkuran sa mga eskwilahan nga nanginahanglan. Padayon usab ang pagpang-apod-apod o mga lingkuranan sa lain-laing tulunghaan sulod o gawa sa siyudad aron mas daghang estudyante nga makalingkod o tarong sa klase. Kay lisod po biya, magkataon no, kung ang imuhang lingkuranan murag musical chair ka na ito na mag-igot-igot ito magtingog-tingog. Kini inggihimo karon sa tuang mayor diha sa siyudad sa Tagum daghang natabangan ini kani adto pa kini. Kani adto pa kini ihang mga iyang programa nga diin ang adunay makumbiska mga truso himuo nga lingkuranan og ipang-apod-apod ngadto sa mga eskwelahan. Oras ato, mga higala, alas 8 na sa buntag, sanglit wa naman kita'y oras. Napabasa itong panag-uban ini atong programang Arangkada Balita. kining inyong kuya sa kahanginan subli na sab nga manamilit anton sa sunod natong parag-uban sunod Sabado nining samang takna samang istasyon mag-uban-uban kita hantod sa sunod Sabado mang higala mayong buntag kanatong tanan.

0: Wala silang masabi yung radio update ka ba? Isang malupet!
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio update kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan! FM Radio!